0: Naye oba mugambe. Naye ka nevemu mugambe. Ngamba gwe. Tukole nsobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.
1: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente, kola sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwa niliza kumukuto kwa chikumu msamba. Karonyeze muenda pale FM kula liyo mtu wa bulijo. Amacha malalanate agoruna kulalanate mugulambo. Gase mbede awodi omurungi tutegede entanye nya. Tegede amatu.
3: Yesibu.
2: Mwibali kubira bagoberezi barungi. Lwakiri entakira. Temuli banji abayinza okwagala ebigambo bino ensonga weri lwaki temuli banji nga bwe kiri nti abasinga obungi tuli bubi abali obulungi batono
3: wow.
2: Buli w'olaba nagamba kwa ndokita buli w'olaba nga w'oli nga muyimiridde banji ku side eyo anti ng'ogyeko nti byakulonda nti mwagala numbers mu kintu kirala kyonna kyonna lwano ove mu bantu abangi yes wabere mu batono
3: aho ni wamwe bagambira olumbolege olumbolego rubanyi
2: nene zabantegedde bulungi
3: gwe kaswanga kyemulimu
2: nga muli mu kirimu bangi nga mwe bangi uba mujifongola mujudde bangi embe kule kwajja yes wetegereze ninzo kuba siri watufu
3: Sebo.
2: Oyinza okuba tuli ki?
3: Si watuli watu.
2: Engeri yokka kye twetaagamu okubeera abangi nga tuli mu bintu bya kuba kalulu nga tuli bangi awo. Ebyo kirala. Naye okassa bwezuula ng'olaba w'oli. Olaba n'eba business ng'olaba buli omu agisobola. Otandika okuyiya endala.
3: Check.
2: Kola ng'omanyi nti oyina oyiya.
3: Check.
2: Endala check yourself. Bw'olaba nga onakyokola naye ng'olaba banja abara bakisobola
3: bali wane kusese akagambo no oba kuambuza no nga lwaki product lito cha jiranga nyunga ati yali ekola nga nedda echo ebajita trade seti newe banunje ti akasula nga banji batanisa okwagala okujikola bera asoka okule kuliroga mecha ngezi
2: era mungu arana kuwa busobozi buddukawo kolango okimanyi nti awo inovao
3: mukyosoko kusabirira kuvaawo kuvao okusiga zinsa nabade yongo omusajja nyumiza anti olumbulege olumbulege olumanyi
2: yesu kiva mulumbe kati kino kirala kisembayo kyesimanyi bakiyunga batya
3: olumbulege lwe lumbe oluta abantu abangi omulundi gumu bato kiko isambu olumbulege lw'obwavu kitegeza olumbe oluta abantu abangi omulundi gumu mu ggwanga lyattu tulina olumbulege kyova bateeka ku bwavu kubanga bangi abakaaba tuli baavu naga nti olumbulege lw'obwavu naye kiri luba lumbe oba obulwadde obutta abantu abangi omulundi gutya omulundi ogumu kakati obanga oli mu bangi kiri kyobadde oyogeddeko
2: era kizibu nnyo singana mu sentence emu call it a phrase nga mulimu olumbulege lw'obugagga
3: tekiriyo tekiriyo ekyo tekiriyo ddala
2: kubanga abatono
3: nnyo
2: ate nekirala sirumbe ssanyu
3: olumbe ate bayinzaugenze kusanya ebyennaku zino bigenze bikyukakyuka n'osanga nti ne ku lumbe balina ebintu
2: tebibaleetaawo esaani zonna zoyambala zibala akasajja ako
3: esebo oliteekamu ng'esomaesaani
2: zonna zoyambala naka akasajja ako akali ku mbalaasi
3: esebo
2: ndakutte kibooko
3: olina okuba nga by'oyambala bw'obiyingiza mu google wali
2: bisoma
3: Niyo ya ba David tunai kenyini nga
2: mtubitege.
3: Niyo ya ulukala wa manyati.
2: Manyati, doctor ya ingido.
3: Yesomye.
2: Sati ya iyo. Tuba, tuyambala buambazi.
3: Tumala gambala. Omanyi, omutende, kwe kutegera ndiyachi nchi ya budechi. Chikulu. Siku mbala gali, ndiyachi nchi ya budechi.
2: Sibuli chibaku nganyi za nchi chiri.
3: Era nukutegera, oline sati chikachi.
2: Okay.
3: Utegera sati chikachi. Kupaja kuambale sati inga mawanga mbala zabi, tuvidala nyo. Ontegede buluji nyo. Waluwa bigambo bibiri byenjagala omuziranjo vonja ulire. Okusajjalala bwenkyogera okitegeera.
2: Yes.
3: Bwenjogera ekigambo okusajjalala okitegeera.
2: Nkitegeera.
3: Yes sebo.
2: Nesime wa bwenkitegeera ke kituufu kyakyo.
3: Bubumbulira. Butugendo tutambulira.
2: Okusajjalata. Ye musajja ayina obuyinza ku decision ze.
3: Chendoza.
2: Wow. Yes.
3: Nga kyosa zewo.
2: Decision,
3: decision making. No chibili dako.
2: Yes, mkwaka denyo. Kubanga, wachi nchitabu ento, nti banji letu ina nyo busobu zibu kwa decisions. Yonzi wako sika nga simu bubi,
3: yes,
2: omkazi siya akule meso kwa decision. Ne, echikula chafe, tugenda tunabuka nga abami. Decisions maka sifu tuzi taking on. Udia yonzi wako za decision yoku sajalata, nga chilo uleza mkuwa sabakazi manji.
3: Utuwaka umuziranjo utuwaka kuteki dao. Tujia kula ni opposite yacho. Netu gami okusajira tabandu wa nwasoko chitegira.
2: Doktor, chanyo wache chicho. Necho mbu zanzi wentu wenchifuna ntiz. Umusajio okubira nga sabolo kukwala decisions. Bujula chakula. Na gamba nti ono mama wange, mchara wange, bano baganda wange, no business yange, bano bana. Nga soboro bia okuli kwa lako decisions.
3: Mweba linyo, nasa
2: nga tewali chigenda kubera nga chisoboro muwe kubisamo urubege. Si bana, si mali wa business ye,
3: yes,
2: si mchara we, si mama wa starta we,
3: wasome
2: wa baganda
3: wasome
2: we. Wa mikuano je.
3: Wasome nkuruze, nojikenuka. Kakati, abantu abasinga nga tebasajja tebasajjalata
2: twavirwako ekikolwa ekyo
3: je bwafako toyegera ku kigambo nti wekube nti bwe babuza nti business take milioni ya 5 nga gwe kenyine gwasoka nokuchusa kigambo cyo ku business je wetandikira uno lafuba no
2: cyo kora kati ere kubeza
3: u tuga mantu iwo milioni ya 5 gwasoka kwekuba cyo ngana baratubanda kugamba
2: na kuri
3: Nala, abantu abasinga bajyo sente zino zowulire z'emyoga. Aga katonda mugurunga kubino byoyogedde konti bana mukazi bikinga simu abiteeka niwe buza zalazewa. Tuzijja zitandike. Abasinga ntuka kusa, nti olusi ne kubitendo ebirowoozo ebirungi. Tetubirowoleza business zaffe, tubirowoleza kintu kirala nnyo ekitalina mu business yaffe. Tuli balungi mu kutegeera ebiri wabweru wa sakira no biyiza. Tusobola okuyiiya ebivumo bye tulowoleza ddala muntu nti bwe nkimugamba kimuvuma ne tutakunganya bigambo bikakka mu mudoboozi kaka bye tuyinza okugamba tuletedde ssente okukakasa nti nkyakomawo tetunasajjalata wabula tugenda ku kiri ekikolwa kibaito okusajjalala tujja kiraba. Umayo okusajjala tochogedde buli omu atero kikolera abasamba amanyi mulimu abakyogera obukyala nga nti okusajjalata musajja asajjalata tetukyogera definition y'entuufu omuziranjovu javu tukola ki nti kyoyo kyosazeewo oba kyokubajjanyizaako ekirowoozo n'enkya bakikubuuza okiyimirirako
2: Dokita nga wasinganye omwami w'omusajja atasajjalata tugeze ngerako obumu ku mbogo obutujjako okusajjalata oli ayinza okuba ali weekend ne baganda be banyina baganda be nga disisoni zaakola zinyiga abalala olwa okuba nti ali influenced ne baganda be nosinga nolinga mama we nosinga nolinga tata we nosinga nolinga bana be nosinga nolinga mikwano je nosinga nolinga mukyala we ha gujja bagira
3: nabade gulonga nino mwami wangu nabade naye kankusesemu kyagambi yayogedde nako ngabo yogedde bot definition na mwade nagamba nti atauto obo sajjalate neke bayito okusajjalata ye muntu ngabobera ne mamawo ngamulina bimukanyako ne mamawo toleta nti ati mukazi wange yabadde mulwadde ngobibulira mamawo kuba noli otandiso batabula omwa jja kulaba nti aoli yali mukutwali ekyange bwobera ne mukyalawo tomunyumiza ate
2: ebyeri
3: ebyeri ntibuli woyi mirida bwoti mchifomo woyi miride kakasa anti ensongezo zikola atetu zitambu ze zitu wala wachi na ya bantu wabasinga mbela neso jimga na timva kuzabana kumasomero kati neta nuko kubuli da sozi atebi zibu ebitali na webi mkulachi
2: mkwatirako
3: ogenze kumuli mkastumu li mugira ebi jimu kwanga tuchilaba nabade gulili mama kati nuta nuko kuleta atebi ya mama uo obibuli do mtu watabi kulachi tufu wade nubufuna njiziwa nekari nebi ya kastumu jabiga naba antuna kuzumba jabo naba kaba kadne customer toli mu kusajjalata mu business
2: wewe ntiro bigo bya mu meeting ya babilite ni ngamba nedda tutunyumiza bibozi bobe
3: sa nedda wono chebikata
2: to finding makubo kujja webyo sikunyumye ebyo bawe mu waka tebe ne bitula
3: wewe bali nyo
2: muba muwedde ochogedde ko doctor abantu abasinga abasajja abami tituina dat
3: chogebo business owner yenna gutuogera kati tuogera kusaidia yes. Abasajja business owner yenna
2: owner wenna joli
3: bakukozesa wekozesa
2: oteke by the way you get the doctor usingana gwe bakozesa nga ajuliza mukama odi yakubu vunanyizibwa okumuchikirira
3: ha enkuba baba mukama uno mubulire enkuba sure ye yali akuwa the excuse chinga kuwo musala.
2: You don't even have a reason to tell your boss nti mwezimu kunsonga ezi tule message bwavu tobula mu gwanga bagara nye
3: nsonga akasente ke wampa we bali nyo kasente ke wampa de kunanga kwa kampani
2: bwenti bagara nye nsonga so anaka nti manyi nti bakamba fe bagara nye nsonga nti bwamba nkubuziza nti lwachi tebitambula bulungi ompa solutions twasimiza kwa nako solution
3: bwechiri. Very recently. Bwechiri.
2: Nti mpa, mfuka nti ukwa avu tupura ya gara so mga menti. Ya katuweta agu okula anga tuturanzi chitono. Ya katuweta. Ngo umuwa solutions. Kweta wako sembe lila abantu.
3: Weba linyo.
2: Ukula umu promotion.
3: Weba linyo.
2: Umuwa solutions.
3: Weba linyo.
2: Toka babu kabi nti chiri mugwanga.
3: Ye ya laba nti alina weakness. Awantu uwa muna kule tanga guwachi maliriza. Karatila bagori ungeda kuna kuwaza. Ondeke de bufuchi nyo mukama waze yandi badam briefing omulage nti omazo kunot singa weakness
2: weziri bimota gokora
3: kati ate goli mu muku woloma ngatoleta nebita mukwata ko
2: ebiri mugwanga gende wa walombe tanda kati muwe solutions mwambe nti kwera ugazi yakale tuveko kayu kana tugende ko mukensibwete
3: we bali nyo
2: ejanga solution nu wana batagisobola nengo ojimuwa dente
3: ajitulamu wali eri kati liyo kisinga ko
2: Then wona agenda no jumping ako conclusion.
3: Chechiche gambi omuzira njovu nti oline mama wo omubulira atenga mukazi wo yasuze omulwadde. Kati mama bigatira wa gomanya banyazala batabuka. Namu mugenga nani anuri okunyumiza omukazi. Kati alabango omwa kati otanso tonda ene minute wakati wabameka. Custom ngama wa kuwaddo omulimu.
2: Dokita aliyokoze ko business yali estate olina kuba pangisa.
3: Ndine wa pangisa sebo.
2: Pangisa aganyo tunyumiza ebizibu.
3: Mubude bose asura.
2: Mubude bose asura.
3: Yes sebo.
2: Buli omuga sase okunonya bizivu tasobola kutebusa kugwayo. Niyo ono yakuwe nyumba ya manya iyo nayo sobola kuba era chimanyi choba to ina iyo. Bwana muita musechi.
3: Si
2: burungi.
3: Yes sebo.
2: Kaito munyumiza ambu ataswala jitwala. Ndi ompangisa ngabe simanya tima tebitambula. Katibitambula yakola.
3: Katalina mulimu mbona kuziba mugobye. Kati yakola echi.
2: Tayagala kubimanya ebyo. Chagaro manya kuandika nti nina security yino nyongera ibanga bwe
3: kama wange nti ye nsasudde ke 5 na ye 10 kandidata akabwe batwebati
2: kanikwa no ufa kanikwa no mufie
3: we bali nyo kwa kama atandiko
2: kwa mwechi nti njinja ngomwashwa gomanyewe waulira ngomwadashwa
3: lesa kamanyuga
2: jireke
3: we bali
2: ategera nti ono
3: twagala nyo omuntu omuziranjo fenna Ngwengana watu kabiri ebizumoli twagala nnyo omuntu nga tatuwolomera nga tusa ekitereze embeere no mwebade kuba buli muntu alina ebyekwaso ani atalina mama we ani atalina baana katino ekinuma twaziza abaana ku masomero nnyo omuntu akunyumiza ekibozi no mtufu noogira nayo zuba gutolina baana ha si ya wiki jetuziza mu abaana ku masomero jagumikiriza ddala no kati sirina niebuuza gochoka manzi sirina bazayo Naba sumisa tibana bazayo bantu mwe tutanuko kubanga tusajjalata mu byenfuna muleke kutu omanyo mtu bwako excuse nya taniko kutama nze senga ntumo omuntu ebiri mu mirundi eki nombulira excuse eki ontama kugamba ngenda kujja ko buvunanyizibwa ngamuntu tacha asobola milimu kubanga mba manyi gonsinga kati gotanzo kumpe ebibozi boze ebitagira abantu abasinga tukya bwa milimu
2: twali fenanga tunatutoka kunywa kakawa
3: ndavu
2: ninga bwetugenda okakachaye ketwagala kakafu chino cafe boba gamba tekali ukaweddo twagamba nochi njya mushogere de banga dene tujjano mutugamba kaweddo yakale wenche mutu deserving
3: tujje twagana
2: kukamubwe era kaweddo tugamba no sibantu batufu
3: bantu bachirimu
2: abano sibantu batufu
3: chichawe
2: find a solution customer we aba aina byayagala ngatubiina ino musajja gwe manyeyo mu kitundu ekimu musajja mu be I don't know whether ba mu chigo ba munyankwe and I think mu chiga musajja oli tubaina nyonoreje wa business ni nebogenda mu ka grocery ke nga choyagala mute kirimu akikuno nyeza gamba mpamu da chika tano ade ku be yatayongedde kubanga ayagala siga za kraganti genda ewa neighbor gundi Rwakiri ya jagenda yo
3: achigure alinebira biagira takuwa mwaganya
2: yategera business natigera ni ba clients be
3: ontegede takulekera mwaganya kwa excuse talina ibozi bya kunyumiza
2: ero gendo okudenkera nga yakisubudde yategedwa ruwa bakola ki
3: abakitaga
2: abakita
3: abasajja abo botunulira ku bantu abasinzo okuwangaza maduka mu gwanga those are the people abantu awe mula katubo chogere bulungi ndoze tupa tukivode botuga ndi bakachiga bebasingo okukola omulimu gwedu
2: kwa retail
3: Obo
2: business
3: sindi basoma nyo
2: tebayina knowledge ne bamanye ba chokola
3: nam
2: I don't know whether bas chikwataganye tebayina knowledge ya chibina kubyebyo na yebayina common sense ne way how to handle their business
3: bategere kibanyiza ndi kinzo okubanga kinyiriza ddala no mtu omulala Nibachi sorting out.
2: Business, no, tuino kujijia mwebiye kwa. Sito waga abli, mwenye kwa hile business.
3: Okuma nyo mzira njofu chinyuma. Otero kule shigambo wogena, one stop center.
2: For one all. Stop center.
3: O ingile duka, maduka kana agamuga.
2: Biyo nanga ugeenda bijao.
3: Saluni, bichibyo, nabiyo, govelu choo ya gala chona. Nduza chababa, wako kabaita China Town. Kati kinduze na kuzunike mtijisenyo.
2: Nkaliko.
3: Neyo bia ofisi, bia bane, bia chibyo, biyo nanga, olu ingila muli.
2: Obifuna.
3: Wagamba bugami inti zimpe deko, nebi vamu. Na yu wano, fetu itilizo kuleto omuzanyo. Omuzanyo. Gutu susiza okutuka kusanti customer mutuma aze uwo norengo mutuma gendo okoli nomulira customer ebizibu ebirango lingalo zaita bilina ekitu fula ba servant era ntulyo nyukuli chigambo civil servant abaweereza abaweereza abesimu atefe abekozesa twandi bade tuli kirala nyo twandi bade tuli beyond ne abasinga obungi twoloza anti bye tugendo gamba omuntu obunafu bwaffe but walling a solution and anybody wa kutuka dana yebaba nalioka kunyumiza ekibozo awo
2: wow
3: ngatwatu data niko kulira ebibozibozi byabuli omunga tuli mu meeting eyasuzo omutwenga gumuruma goba kubide mama wenga bamubye tugenda kuba kuche tukola tulinga bali mukwe kubagiza ebizubye uwo byewo banange ebizubyo ni mukazi woto bitwale wa mama wo tutangire na mmaka ebizibu bya mama moto bigamba mukazi wo era to bigamba bana bo to bifulumya kubitwala ku mulimu chetuito kusajja ndi bogende wa mama wo omale bizibu bye naye ni chigwa tosi tula kubanga tibo nagera no gamba mukazi wo nti amvo wa mama ye yabadde mulwadde naye ali ne byetaago bye ajata niko kuna kuwalira nyoko nyoko bulikanisera nalyo katugamba
2: kino ogenda creating au enemy competition etagisa
3: we bali nyo
2: gwa rugezgezi nakajanja
3: gwa mama butufuna kasento roza kunyoko katutani so kubyonona
2: katutani so kubyonona abantu bible de muhammad
3: we bali nyo
2: mu mbira ye mirembe
3: sirika oli mukabire kino nto mugamba kunti mukazi wange enono to mugamba
2: kito mugamba
3: ontegedde bulungi chetuito kusajjalata buli wamu waberenge ebyama byawo yo bayito musajja
2: gwa biina
3: omuntu bwaweze emyaka 30 wagamba ntetukirizwa kuita mulekwa oba musajja ontegedde bulungi nyo obuvunanyizibwa bwonna
2: simulekwa wekaweka tuweta gatunyumiza nti family yange jemva mu eri hambo it's you
3: Webali.
2: We holy ambo.
3: Omanyecho
2: gwe toyina si family.
3: Omanyecho obugagga omuntu bwokula kyo singo kubena kyo. Nakubuza kwone kintu kimu. Omanyi government ekijifule ya manyi. Okutera okulya wana babba sende za government, government ne yemuleka. Tuvumirira omuzogo. Naye ekyo obugagga kya government byama. era bobo byesente bakutumye bati ne bakutroze banyizo kugira
2: boko kwata kubyama
3: ne kwata kuchyama bategere ntu yategera kalwengi giba kazanya bajja kulagako batubona era bo uri government eragire nenyenyweza mu bweti akukose byama munamaje ko ofuruma wano ne obo wumudi oba wabitebya oyagala kufurumye beba government ne binombo yakutemuza amazi yakutemuze myoga yakutembyacha
2: maleke
3: sende sikechi ebyama abantu basinga nebyomugase nnyo tufundikira tubikoze ki tubimansiza mansiza mulekera obutasajjala atabantu mwe okusajjala tamukikozesa mu mbeere embi ate nga kyandibadde kikola bulungi nnyo mu mbeere ki omuntu alina emizi n'otegeera nti byengenda okwogerako ebbali abasajja bakulu gye twakuliranga ngaga nedda etowasaayo era nga bwagaana togenda tubireke ebyo ndiya ngenda kirake wagundi naga wagundi wadeti nedda naita yo oyo mwanyoko oyo mwanyoko togira na to ebyama bye byafulanga basajja baki era wano ekiweesa abasajja abakulu ekitiibwa si sente byama tusobola okuleka omuto alina sente ntamuwa kitiibwa ky'amaanyi nnyo naye oli omukulu oli ne tumuteekako eriiso ly'amaanyi nnyo kubanga alina ebyama biki
2: bingi
3: weewa
2: Mbeli ya tuulize ngojekeo insonga muku insonga zetuliridua kwa chituiso kusajarata. It is decision making. Tuvaibabi nyomu kora decisions. Dokita usingano mtungi mali yevundi demuduka.
3: Tasalawo.
2: Nga tasalawo. Oino kumayoka disunga antika tino chindi de. Ini mali kanjigabe. Kanji kurele promotion.
3: Butelevu.
2: Giveaway. Kanji kurele mwita buraka bichevye. Mwita promote.
3: Black Friday.
2: Nuga nti. Abantu wukone bakoze samu business. Bili kudisi. Nuga kati. Butafiwa. Kati hude wakula angula. Mfune stoke endala. Nyo singano muntu. Dokita. Nga tunze mali ya iseko.
3: Katubabile kaka andukano. Nitu tibajia kunyiga. Kuwanga basu. Zivu babi manyi. Mukatali wamange yu mwawino. Oyinzo genda no sangayo zista ku 10 miezi
2: bire
3: omukebe muki
2: ogwo
3: naye agukuguza naye tamanyi izo kwa kufunya ku 10 naye agala ko sinyweka naye linagulya mu runaku mona kumbeka kubanga kuba abaguza ngobola ko wechi kati oli yakulese yagamitu gusula kijja kunsala ato obudde bubina stocking akijja kola ki wona mfirwa kati wowe sifirirwa nnyo
2: na sering na guta
3: namate waliwa wabira abantu abanje nnyo nga bakuteka nayo wati bagenda bigula mangu yo bikole ki
2: bigweo
3: ate fa abantu bagenda nnyo mbutale nnyo tuba na appetite ngeriwa
2: waguru
3: kisobola kugula ze standi ngenda mulirako wiki otegedde bulu nnyo kati bakutwala eri kati chola mukatali yawe abantu abanyinga kiryo kitono kitegeze expired ya yizo kola ki nuru anga shitani so kuyika echi ngo abantu nanga noodles siringi sibisatu siringi bitano nga bakuwa busatu bu packet Nenga sengo soma kubo tiotekele wachi wa kuwa demeka.
2: Akatale ke Sudan ngekafude mo COVID.
3: Naam.
2: Amajitu wa gali yango waku nusu bisatu.
3: Oteke devulu jinyo? Bisatu.
2: Ngalinga abala mionuze nkukoze siya lese COVID.
3: Webali nyo?
2: Nye ata inokola.
3: Omulimugu ino genda masu.
2: Omulimugu ino genda masu. Naam. Mali ajinkati wana teka kubeye ya feyabu yutiba genda gagula. Decision. Kufanga tewari katale. Then make a decision. Ndi decision ye kuyamba ko kubanga olumu doctor inzo okukereesa amulugamba ne kanja ninda kukaje no marata no club cause loss to you know we do to call decisions nugamba nti achi no chiganye kankole bwenti sizo nye nsaze kankole bwenti
3: to papa to ruwao
2: decisions
3: olino kakasante obavasete mumbera yo no kubala bwendu isamfirwa ntya bwinyangu yako mfirwa ntya kati kansaliwo ne abasingo bonje mu business tetusalawo
2: tetumanyi
3: ne mu maka tetusalawo ne mbra mu bwabulijo tetusalawo
2: okusalawo kwatu gwa kono
3: webali nnyo
2: tetuyina kakwate na kusalawo why
3: nam
2: lwaki omuntu oba tusalawo
3: yesebo
2: oyina okubeera good decision maker mu business tetuso kusajalata tugambe kali kusajja shosho nti oyina okubanga osalawo
3: butelevu
2: numanya ndi kumuchara namba emwe namba 2 ngenda kulwalira wa
3: ninembavu olwemande nti ngenda wagundi kubanga obuzibu obuli mukisajjala bwe kibamanyi nti oli asalawo tulemande nsula wano olwokubiri nsula wano olwokusatu nsula wano kwegamba nono gyavudde abategede ndo msajjo no wagena chi ono naba nembavu kuimirira ku kigambo kintu lwakubira sura no injas genda kunya sura 1 abanembavu eyo che chimwito okusajjalata kakati feche tugami decision making nti mbano mbavu okusala wanti nasazeewo ebanga lina genda chikola chi kuchitambulira
2: atira doctor mulimu akala mukulu decisions kichitu jako betu jako uli liza balala.
3: Naam.
2: Na ya bada betu uli tiba influence nga kusara wako kwa fe.
3: Hei.
2: Tuba uli liza, doctor muuli liza. Nebwe taking wetuwa kusara wako kwa decision. Ngatabe ya ngambye.
3: Webali nyo.
2: Ngata ebyange.
3: Webali nyo.
2: Nenda bechisinga kwa burungi nengena nacho.
3: Kufaino nino koro kusara wako.
2: Kusara wako.
3: Na mbukusinda wanya uli kugungu nini chino chemba dembu ni kwewe chengina ni kisheni na wo.
2: Chiche chiche tuwa gambi.
3: Webali nyo.
2: Mama jana gamba wakule nsubino unyumza mama ibia ibia mchala wo.
3: Webali nyo.
2: Mama na gamba kwa labuati.
3: Hey.
2: Unayo no ugenda ugenzi no uika.
3: Of course, otunulida abantu mzila njovu abantu bulio mali na fia ye. Bongama tingenda kwa tamiro nchukumi chite kamu business. Nesi kamu. Manjibu wachi sagara teka mchi. Olegede. Olipo mgari. Karimuni mwa joku gamba teka. Mbuli mwa tote. Kamu nyote. Nyoni no uliza. Antipo naba ina chiba gamba teka.
2: Bulio mali nensonga.
3: Bulio mali ina fia ze. Ni hati na utichijawo target yo katolina kumanya mbalansi nye nkole chino nso kechi nsoso wazechi abantu wa singa baina yibaba sindikirizo gendo kula otumanyiki abantu wa singa mubiali na wanubamu sindikiriza teyasala wu chovola ba yesika mubulichimu chakola chi
2: chakola
3: chava wakulisa mungkomelelo ya abulichimu ulino kusikola okusala wu kuona imirida ako enako ezuzo na umuzi nyofuja dagama tulino sala unti nduwa lida wanu buenkola mvo wanunga nkola ni nduwa lida wanu okusala wu bondane baba angabako zechi bakutegi
2: kale kitubo nyabo nya kibadde enaku zimuhuli libadde dami na bichi ebe nabiri mukusala wo
3: webali
2: ebe bintu babiyebuza ko by the way kimu ku bintu ebirago okusajjala atako omuntu abadde musajja musajjalafu
3: libali nyo
2: bi bintu nga nge ebi byokulama
3: naam
2: era abantu banje tubera surprise tubera shocked ne amalami ga I don't know whether is the right
3: dami.
2: Phrase dami dami libadde sajja kabaka
3: checho
2: kale edami ly'omuntu
3: kapaka kuba kusalawo
2: kati edami ly'omukulama kulebisinga kubanga tumanyi influenced banga ekimuku kintu ekikolwa nga ekintu buli omu kyakola nga talina gwe yebuziza kukola kulama not even era ogenda okola tubera surprised banga omuntu aba yemire neyetengerera erugamba nti nga mwana oli yamukwatanga nnyo mu busibwa wadde okusiga
3: Gachusi wali kalamu ya luma bulala.
2: Kalamu ya luma bulala. Ya maro kwete ya naga nti neda.
3: Nevi netegeleza.
2: Gwansa nusanga busa nusa.
3: Gwansa
2: mpachino. Ano, doktor wa mtu abantu bawe nsonga. Mkukolo ukulamo.
3: Webali nyo.
2: Ainzo wakuba kono mwana gwaya gara. Ni hiyo wakuba aina guwamanya gwaya gara. Ata nalaba mumu family nga alaba mumu kule mbeze.
3: Mkulu wange, walo mchala ya mkulu kujoga yafa. Na nibazala abana musanvu ekyadala gendo twala abana kebeza ngalina ka abana babiri ontegede nyate bana abasoka mubasoka ngamakala nnyo te yakoba mukazi kumugoba waka yaddo kumushyankalanya yagamanya ti nyinzo kuingira mita ebiri yasirika nga akwata kalamu na lupapula wamangira ngira mula akatali kunkaka konna abana omubabiri basatu banaba tano kyaba bera nacho kibata bagobanga ko tebabajanga mu nyumba tebajitunda ajikowa yakola ki
2: yatambula
3: abali no olukusa okutunda okupangisa nokole kisigalide mu bufunze byabo bali teyakikuona nako nti sinze makola ki sinze mbazala wabuli kalamu yakola ki
2: yatoloba
3: kati abasajja basinga obungi tandiko kuigo kolo okusalawo okutalumya nga wetuli ni wetuba tugezo manyine mukulamu omwo muziranjofu olino okumanya tisagala ndeke ntalo obo butemu oyinza okuleka ngo olame bulungi nesonga zonga zitegerekese
2: olochi tuito kwagala nemi gasejida nchogedde mu Luganda akiteeka kati mbale nyoga wali nti oyinza okuba ina abana be
3: yesebo
2: nga ina mungu yamutebisa musayinga amwagala ninga mwa mutundamu obusobozi bw'okuddukanya maaje jagenda okuleka ku nsinga busufuta itayina busobozi
3: webali nyo
2: kati gwo manyenge jogero mprotectinga mweno nobu wasobola okola ki
3: Asobola
2: okuddukanya. Asobola okuzza enganda. Kwanga oba osobola okulamanya abaana abo ne characters.
3: Siyagala nnyo okuyingirira nsonga lwa omwami wano munnamakolero yafa yalinga akola ndoza zi battle ezo. Naye ngendo tunamu bwe nti nga mwana wa buwala. Yatwaze ekintu.
2: Nembuuza
3: baabi nti n'abana ezibu we bali naye. Oni munnamasomero munnabyanjigiriza omu naye yafa.
2: But ogoba omanya abantu bo. Nomanya nti ono asobola okutagenda agoba banne. Nwaba ono gomanyi
3: onomuza nganda.
2: Yes. Nwaba ogomanyi ti business asobola zikwachi. Legacy asobola jitwala maso.
3: Muzibu.
2: Nwaba ogura banga yali nzi ndabyo kuchiagala katu kutunda butunzi.
3: Buterevu.
2: Bigweo. So nako otogedde nga tumaza program ya otogedde ku nsonga enkuru enyo yokusajjalata.
3: Mwebale nyo.
2: Nitu kutegedde tubaye tusinga kitegerera kusaidi eri ya kutambula abami nga mutambula nga mwekwasa kusajjalata
3: buli bwenzi kiringo olikwaga nti omusajja alina abaana ebbali omusajja taba nkona abaana ebbali abaana baba mu nyumba omukazi azaala abaana nga si mu bufumbo bwe mwana waaki ow'ebbali teriyo omusajja nti alina abaana bali n'abasajjalata ye musajja atongozza amaka buli omu n'agategeera tebubangako bwenzi so nga ate kiri ekigambo ekirala kye bayita okusajjalala okumanyikwo okusajjalala gwe gw'omugejja omukazi gwafuna ng'aleseyo okuzaala okigedde
2: wanje
3: lwe lulimi oluganda olwo
2: okusajjalala
3: okusajjalata kiri bakitegedde kyebadde twogerako ne badde balinza opoziti yakyo kye bayita okusajjalala ekyo nno gwe gw'omugejja omukazi gwafuna
2: mukize tubajjukize ennaku z'omwezi nga 11 luba lunaku lwa sande inshaallah tuliba tukutte ebitabo byaffe n'amakalamu gaffe nga tuli kutukiwali mu conference hall nga tusoma jangu tusome jangu obere tundu tundu jangu oyolese
3: kufuna business kufuna contact kufuna katari kulagansi nti mukino mbale te mukino yiza wala niza kisinga
2: ekimu kubitusibye mu mbere eno etutawanya kiri nnyo kukuoji wazo obwongo ngeje tubabamu ebintu oyinza okuba otambula burungi bino bikoze naye jangu kuruna koro tuongere okuoji waza kubongo oyinza ovvawo nga toli kyekim tosuubira kuvaawo na bizimbe ogenda vvaawo na magezi tosubira kuvaawo na bizimbe
3: twakonda ku kintu kye bayita okwana tugenda ku
2: exercise dr waluwaloza nti ogenda kujja wali ovewo ne sente ngoyodo ogenda kuvaawo na amagezi agasobola okuwa sente
3: ovewo ne capital y'abantu abasobola
2: okuteeka sente nagambira nsi banki kujjukiza newe gutoba musomo ogwo buliwoola bawonna ng'abantu bakuŋŋaanya okulwankulaakulana akadde kaweeyo manyi tebubyagala naye akadde kaweeyo ojja kugobolola
3: by'oyagala ebyo byesigamye ku kino ky'oyogerako
2: naku z'omwezi ziri nga 11 mwezi gwa
3: 10
2: Mkulukusabitungo-tungo.
3: Singa mkuluze sebo.
2: Mkulukusabitungo-tungo. Jangu wano kupale FM.
3: Yes, sebo.
2: O wangule tiketi. Uchetekizo ofune tiketi yoko metuareji.
3: Ebiri.
2: Ekubele mutano.
3: Yes, sebo.
2: Kuna kuruli. Ogendo bimare. Namba isi mkuokubo. Kungero okumanya ebisinga ko. Agara reservation ya tiketi. Agara okumanya bigendo okusomebu wako. Eri note musambu tano. Biri.
3: Wow.
2: Kuminemu. 10 12 0752 11 10 12 wali mu abasaidi ku Masaka Road twali kyengera kizimbe kiriko DTB Bank
3: yes sebo
2: awawawo tukanwo ku besimu tujja kulagira ngiri jo tuka ogenda kuja tiketi yo ali mu kibuga eno wansi wa from downtown eno bakoze ebyo tira mu state center kujja genda ku AK Islamic book eduka ya bikaburunji e ubo tambula ku bizimbe ebyo wanga mukwana ke da ku ono side yene eliko zimbe bya haja misi ebiri ku mwale ebyo kati side ya mukwano jja kukira bya duka linyirira nyirira ekeza mu kibox center au genda wo bakuwe tiketi yente kateke eno eyafungiza tukole 2 mu mukaga tuchali wano tukwagaliza onako lunji bila bulunji wera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente Mutecheka, amo kumiasa tu goka, tukwetu uruze nsiona, buri kumacha, netuku susulira mwuride, ingaba gabante, kosemu singa wablaya.
4: Orutalo uruze, orutalo uludam, orutalo uludam.
1: Nuku kule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
4: Benjamin, sanyawa ategeze za gamba, tine mwaza abaijani, na yoba avayu.

0: ndaba ogugo gwaku genda kubanoonya ate mukwano gwange ne basobola okulaba nti bakujjanjaba. So mu kaseera kano kennyini nsaba musawo olamuse ku ggwanga tutandikirawo.
1: Mbalamusizza nnyo mwe abakyali abalamu, mwebaze Allah, mwebaze Katonda. Bwobanga okyali mulamu kubayita okukubirwa enkuyege ne zikkubira enduulu. Katonda mwesigwa, akulwaniridde ate ggwe n'omala n'ogayaalamuko, naye nkuwa okuzzaamu amaanyi. Amazima togayaala, wetuume tagayaala, oba oli mukyala oba oli mwami, tagayaala. Erinnya eryo ndoza abalituuma simanyi kika kyalyo, naye tagayaala noze lya lugero. Ampuliza omulungi okuva ku Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Tuli bakugu, ffe tuli balwanirizi mu byobulamu. Emboozi gye ndeeta wano yokka ya byabulamu. Addingana amawolu yagajjamu omukkuto. Nze sitera nnyo kubeera nga nsaagira mu nsonga ze tuba tukutte. Era nga bw'owulira Professor Kinobe bw'akera buli lunaku n'akuweereza nga tasuddemu wadde olunaku n'olumu, n'ayogera ku Amerika okumala omwaka oba n'ayogera ebyafaayo bye, tasaaga, tasaagira mu bintu. Ampuliza omulungi, embeera si ya kusaagira mu bintu. Ntandise bwe ntyo nga nja nkugambe nti omuntu yenna ku nsi bw'ofunawo chansi n'ofuna omuntu akukonera ekide, ekide ne kikuvugira mu matunga kya mugaso, amazima dduka zambwa. Regan tukuba ekide kya byabulamu. Twagala nnyo abantu bakole general body check up oba okukebera omubiri gwonna. Oyinza okuba nga obadde otambula ebbanga lyonna naye nga tokebera nk'omubiri gwonna. Ffe twateekawo enkola y'okukebera omubiri gwonna. Newankubadde oyinza okuba obadde oyina ekirwadde ng'era ggwe okimanyi, naye era bw'ojja wadde okimanyi nga ggwe kyeweekakasa, ffe tukola general body check up. Kubanga munnange tomanya waliwo ebyekwekakweka munda ebyo nga byegassegasse ne bimala ne bikwetaata obuzibu obulala. Ampuliza omulungi, eyo ofa twagiwa era nga tugiwa ku ssente entono ddala. Ffenno tusangibwawa aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Amazima abakatuwulirako omulundi ogusooka tutyawo ku nkulungo ya Kabaka nga wakagivaako ku ngalabya yolekera nga dda erubaga, ogenda bw'oti isa Red Cross ekyemmanga w'eri awo ekyengulu waliwo petrol station, bagita Stabex petrol station. Amazima oyisa geeti 3 ey'okuna ye yaffe oba obala 3 ey'okuna ye yaffe. Ampuliza omulungi, nze akulagirira nanga awo ensimba amakanda ne mbakwataganya mu aba bazze nga mulina ebizibu by'emisuwa. Ampuliza omulungi, mu bwegasi bwaffe kansooke nkuwa ennamba ya simu ndyoke nkugambe nti asiika obulamu oba asiika endwadde olwaleero njadde kyusaamu tassa mukono, asiika endwadde etakusiika. Ampuliza omulungi, namba ya simu eri 0748 gitwale ng'ensonga, ngiddamu 0748 5278 89. Nkulagiridde nga njikuwa nga nja kuzzaamu maanyi, oyinza okuba oli eyo n'otandika okusaagisa endwadde. Endwadde bw'ebanga ekuyingidde yeetaaga kulwanagana bulwanaganye nayo obutagisaasiramu nga beetasaasira, kubanga ekigendererwa kya ebezina mission tozanyisanga akantu konna akatuwa ku bulamu bwo n'okatwalanga ku kusaaga. Ampuliza omulungi, ennamba ya simu eyo eya 0748 5278 89 njikuwa obeere ng'osookubuuza era okuba essimu nga weebuuza. Oyinza okuba ng'olipootinga ku ndwadde eyo ebadde kutawaanya, naye nga njagadde nnyo obeere ng'ofuna obudde otukubireko twogereko naawe tumanye olambwe butambula. Tandika ne sawa zino kubanga abasawo olokuba tuli timu nene ddala. Eddamu ebibuuzo naye kwaraganya ensonga z'oku media kati nga wendi wano. Amazima timu nene. Tuli mbwegasi obulwanirizi obulwanirizi obulambwe omuntu. Faba Regan, Natural Life Massage and Herbal Center. Nkugambye nti asika endwadde olwaleero tassa mukono. Asika endwadde taina kugayala. Endwadde tujigayalirira. Tulumbe. Bogwa wansi situka. Oje. Situka. Tutukeko. Tujja kulaba. Tusitya kusala amagezi. Kuba tuyina enkola yaffe esookera ddala. Tukebera. Amazima tukozesa sikaani zaffe ezisobola okubeera nga zitangaaza. Wali okoleddwaho sikaani n'ekutangaaza n'olaba ebyenda ebifaanana, omutima gutambudde gutambuza kuti omusaayi, ensigo zombi zikyali nnamu, zisobola okuba nga zisobola okusengejja obukyafu munda. Ekibumba kyo tekirina kkalakkala, tekirina magondogondo, kirungi? Kisobola okusengejja obutwa ne bufuluma bwonna? Kubanga byonna bya mugaso. Ampuliza omulungi munda omwo mu nseke. Mu nseke mulungi gwe ng'omukyala. Temuzigamidde mu musaayi w'ebisayisaayi akaseera k'ogendako mu periods. Twetaaga okusikaaninga buli katundu konna. Emisuwa gitambula gitya? Emisuwa tegyeripya egimu? Mulimu bulamu obwo? Gw'owulira? Omaze emyaka 45 oba 3 n'okwambuka waggulu. Amazima obulamu bubadde bwekolako naye gwe obukolako. By'obuteekamu byonna byonna bya mugaso olowooza? Ampuliza omulungi. Faba Regan, Natural Life, bw'ojja wali ku ttambiro lyaffe oba ku kiddukiro kyaffe awo ku nkulungo ya Kabaka nga wakagiyisaako katono, yolekera ng'agenda ku ddwaliro ly'erubaga wakati awo, waliwo Stabex petrol station giyise, oyise n'ebizimbe bibiri ekyokusatu oba ekyokuna, era ebipaana ojja kulaba nga bigazi, tuggulawo enzigi ngazi. Amazima we tuyinza okukwataganyiza. Nze nkusaba busabi obeere ng'osobola okwerwanako kubanga senga gw'ogayaala muno tagayaala. Ampuliza omulungi. Aji bw'ogayaala, aji ati togayaala, aji ati werwaneko nnyo, kubanga time esokutuuka ng'abaana obuvunaanyizibwa busigadde gy'oli. Aji werwaneko nnyo, oyinza okukomekereza nga obuvunaanyizibwa amazima busigadde mukono gwo. Kubanga bw'otaba mulamu amagye gano amato oba abaana abataabo banaayimirira okulwani. Ampuliza omulungi. Ezibula nnyinizo zangaala. Ampuliza omulungi. Y'ensonga lwaki nkwongera ennamba ya simu obeere ng'osobola okujja gye tuli. Ennamba esoose nagikuwadde naye ngenda nakuwa ey'okubiri. Ennamba esoose ebadde 0748 52 78 89. Eyokubiri eri 0765 eya MTN 32 62 69. Nzikuwa kubeera nga tukwatagana tuzimbe obwaseruganda mu kulwanyisa ebirwadde. Amazima okugeza, waliwo abantu nga balina sukaali baludde naye ebbanga ddene ng'era otobye naye, naye ng'ebintu tebikyuka, jangu tulabe ebiyinza okusiika. Sukaali eno tuyinza omusiika kubanga asiika obulamu, tassa mukono. Ampuliza omulungi. Pressure obadde naye ebbanga era ogamba mmaze ne pressure emyaka 10 ng'olwanagana nayo, ebinaddirira obimanyi? Eyina missioni, eyina ekigendererwa lwaki yakulumbagana? Pressure ya wansi, pressure ya waggulu. Sukaali namba emu, sukaali namba bbiri. Tobizanyisa, bitutta abantu bangi nyekaganga. Ampuliza omulungi. Fibroids ejja kijanga kimu kizimba kiri kimu kyokka be kiti, n'okawulira akantu nga kali munda n'okakebeza oyinza oba bakakebera, naye oyinza okukomekereza nga gye bugenda buddirira nga ate byezaddemu nga bifuuse bina bitaano togayaala asiika endwadde tassa mukono asiika obulamu tassa mukono ampuliza omulungi omugongo gusobola okuba gwakutandika mpolampola mu lusaagiriro tozannyisa mugongo guyinza okuteekera ddala wansi guyinza okukwasa emigga ebiri abaleeta sobola kuwanirira wadde omuggo ogumu ampuliza omulungi oyinza okuba tukyasobola kubeera nti ojja mu kisipi olwaleero kye bakuteekamu naye wakyaliwo essuubi fe aba Regan tusobola okukukwataganya mu mbeera yonna ne tusalira wamu amagezi nga nawe weerwanyeeko ekindeeta wano kubeera nga mbawa nnamba za ssimu mubeere nga musobola tukubira amasimu twogereko nammwe njagala nnyo okwogerako naawe abasawo baagala nnyo okuddamu ampuliza omulungi kankwongere n'amasimu nkwongere n'endagiriro kubanga akadde ke tufuna wano tekamala that's why yensonga lwaki sisobola nnyo okunyumya nammwe wabula bempisamu eddoboozi nkuwa ennamba ya ssimu n'endagiriro ennamba ya ssimu yaffe eri 0748527889 munnange gitwale ng'ensonga kuba obuuze tujja kuddamu mu ngeri eri professional oba ey'obugunjufu oba ey'abantu abatendeke eyokubiri eri 0765362209 todda mu kusaagira mu bintu kubanga obulamu obumanyi oyinza okuba omuntu ng'oli eyo oludde ng'ekifuba kikuluma munda muli tomanyi kwekiva oyinza okusanga agasuwa geetuggatugga ddagali omwo nga ge gaviiriddeko okubeera nga obulumi obwo busajjuka obutasiriikiriza jangu tugende mu sikaani zaffe tukebere tulabe embeera bweyimiridde munnange gwampuliriza ampuliza omulungi asiika obulamu tassa mukono n'asiika endwadde yereme kusiika busiisiri muli munda okusiriiza fuba nnyo okulaba ng'ofuna abayinza okugisiika fe aba Regan tuli balwanirizi tusobola okuyimirira ku lw'ensonga eyo ampuliza omulungi nkututte kati ndiggwa kubanga njagala nnyo omanye obudde tewali akyalina budde bwakulindiriza era bw'olindiririzaamu munno talindiriza bw'otalumba abalala balumba bw'oteerwanako abalala beerwanako kyova olaba amalwaliro gajjula buli w'ogenda ampuliza omulungi njagala nkuwe amagezi nti senga oba ozze ku Regan njagala weete otulekere omukisa ogw'okubeera nga tusobola okukujjanjaba n'okukebera tuzuule tutegeere newankubadde oyinza okuba ozze n'amabaluwa ate naawe bwobanga ozze n'amabaluwa gatuwe tugatunulemu twetegereze ate era tukebere tukkaatirize tusobole okuba nga tukulwanirira ampuliza omulungi waliwo offa ze tutandise okuwa abantu baffe kati abatandika mwezi gw'okusatu ne mu gw'okuna twabayise bonna basobole bajje tukole review tuddemu tulabe ate kiki ekiyinza okuba nga kyandibadde kisikattira mujje abatandika mwezi gw'okuna n'ogw'okusatu mukomewokko tulabe kiki ate ekyandibadde kitawaanya ombiri tugutambuze tugenda okumalako guno omwaka tetubuzayo myezi mingi naye ate mingi nnyo ddala ampuliza omulungi mu kaseera kano akasembayo nga tumalako omwaka 2026 nandikusabye gwe ng'omuntu omukulu akuzeemu ategeera obulamu nti obulamu bwe bugagga sawa yakubeera nti tossa mukono ate era benkuwabula nekigamba nti munnange eddagala bwobanga obadde oli ku ddagala lingi nnyo ddala tandika okukendeezaamuko sikuwabula kuwabya nedda oba kulemesa bulamu nedda wabula waliwo ekisukka ng'oluusi eddagala lino bemala oddikozesa eringi ate limala ne lifuuka eryobulabe ne ligenda litonda obutwa n'amaanyi amangi agayinza okuyinza obulamu bwoyina ogenda okukomekereza ng'ate gwo yabise nga bw'onoogamba kampika omukka mu mupiira gw'emmotoka oba ogw'eggaali n'opikamu ogenda okulaba ng'ate omukka beguyitirira kasobola okuba akabundu gusobola okwabika kyengezako okutegeeza kati kyekyatuteesawo enkola yaffe eya detox enkola ya detox kwe kubeera ntulwanirira okujja obutwa n'obukyafu okujja chemicals okujja ebiteetaagisa okujja ebisukkulumye mu mubiri era bubanga ozze ne tukola detox kakakase osobola okutandika okulaba ebibadde bikufumbekeddemu munda nakugamba nti bwobanga obadde n'eddagala lingi nnyo lyobadde omira nga lyabika bingi n'obuwoowo bwanjawulo amazima otandika okuwulira nga eddagala erikufulumamu liwunya ekivundo ampuliza omulungi nga bwowulira bw'okunkumula ng'ate wanywedde mazzi ate n'owulira ng'omusulo guwunya okukamalobuka mazzi ekivundo ekyo ekiba kifumbekedde munda bwe tuyite obutwa bwe tuyite obukyafu ntwala bulungi walidde emmere ng'ogisiise naye bw'obanga ogifuluma gw'owulira ewunya bulungi tewunya kivundo obwe bukyafu bwe butwa kati detox esobola okubeera ng'ekwoza obutwa esobola okukunaabuulamu n'egogola emisuwa gino egiba gifumbekeddemu obukyafu obwo n'ebifettete ampuliza omulungi gw'ayagala Regan okubeera ng'ojja gye tuli ennamba za ssimu ze zino kyekindeeta wano obeere ng'osobola okunyumyako naffe n'otukubira otwebuuzeeko kye kyatuzimbisa ku kkubo eri 07-4-5-8-7-8-9-9 eyookubiri eri 07-5-3-2-6-9 tobeere eyo kusannyalala n'osisinkana ng'obuli kaseera ofuna amasannyalaze agakuweereza omubiri gwonna ne gubeera nga gubunya amasannyalaze n'osiiyibwa omubiri n'owetakula buli kaseera naye ng'omubiri gukusiiwa okukamalobuka mazzi n'osirika oyinza okukomekereza nga munnanga ebirungi si birungi afaananye wa muliraano ampuliza omulungi nkusaba ojje ng'osobola okujja ku Regan tuuka ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabyawo banga ayolekera adde erubaga bw'oti nga oyita mu kikka ekyo ekyemmanga waliwo Red Cross ate ekyengulu waliwo Starbucks petrol station station eyo ettundu ly'amafuta eryo erya Starbucks liyiseeko ebisenge 2-3 ekyokuna kyekyaffe era ogenda okulaba nga tugudde enzigi nga zi bulungi gy'oli ku mukono ogwa ddiyo bw'oba ova mu bitaala eri ekyengulu ova ku ddwaliro ly'erubaga waliwo ebitaala ebiri awo ebikwata ennyo amazima biyiseeyo katono jangu mu maaso waliwo total giyiseeko ennyumba zaayo ziringa nga 3 era nga wakayisa ku total ise ennyumba era 3 wakati awo we wali Regan ampuliza omulungi ng'olwova eri waggulu ku lubaga ddwaliro ampuliza omulungi ku bitaala nga olutovudde ku nkulungo olwo bwenkulagiridde naye era singa obula ennamba za ssimu nga benzikuwadde yakatwegattako gw'omuwuliza wa Palo FM Palo FM nnyongero gyebaza kuba ba ajati bonna abadde bafumbekeramu ebirwadde ampuliza omulungi ne ba aji n'abatali ba aji tusobodde okuba nti tubalabako ne tubakwataganya era nebaza olwa puroguraamu eno gye mmanyi obulungi era gye muwuliriza obulungi gye musinga okwetaaga yesobodde otukulembera okuba nti otutuukako n'okututegeera naye kakati gyeyambise ennamba za ssimu ze nkuwa obeere ng'osobola okukuba owebuuze ate ositukiremu za mbwa kuba bonoogayaala obulamu bwe bugagga ennamba ya ssimu ngikwongera nze kyekindeeta wano n'okukakasa nti tusobola okukukebera n'okulongoosa n'okulwa

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Bwavuga biki naawe?
3: Ago ku nguudo. Traffic updates. Tegera ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu programu Etuli Omukeeze.
4: Yes, mtelevu mpugwa matulio mkeze, tukena kuna nyakuenda fabali kungude zinja ule zingrechi buka kampa utuwa biyentambla vili bitia. Nenga tuna nyakuenda fabali kungude zinja ule zikiliza nyongiru kuwanja gira kwe umuzada ino mwana agenda kusumero budi lunaku. Kwa inyo mwano yotambule na yewe kaba kaboda boda, mwere kereko. Osangu mwano mutonga bali ndagulinzi wantu kubasa zisarugudu nenga bato. Nga kute mune kumukono muto, nikuwa kute kumukono muto nyo. Okay. Echimtwe chongiru kubangu boli yao. Kifana nyisi chirunji.
5: Chera likiriza fawaza dabamu.
4: Mchisera nga chino. Habana tutambule na bo. Okay. Ngude zenja ulo.
5: Kale pale FM hello. Kubuza kwa wasuzote ya wenyonyi.
6: Mkwano kwangu mumbeja nasuze bulunji wasuzote ya munange.
5: Nange nasuze bulunji munange wange.
6: Mwebale kuweleza kwanga wamune baka mabange mwena abali mstudio za Radio Faro.
5: Nafe tu si mempeleza yosebo. Tubule ntambula ya viduka weli kulugudo renteba machagolo alero.
6: Uwebali nyoko murunja ache kumite kumukutu kuna kubari wakete obati kumutambu katumyeze mwenda Faro FM ekula yomu nduwa ulicho. Nafe nubwetu tobu weleza wetu asara wabwa kumbudo. Tuatu seta okulabanga kwe munanga inche kibuka. Otegere mbera nga mwe imirite nga mwe tambula na yengo kubira tena kumpuru nge wazana zemoto katibari zitambulia tena buru njinyo wovoto so wano kupata pata te wabatebu zivu okunjako mjunction yena masuwa wano ezivende cheka kuata mwecha tikangasta kukupiri olono munange voka kumigiriza no ingira teme ini wovoto so wali kufirido msike moto katibari zitambulia tena buru njinyo mpano wanga ingire chivuga ngotuta mjunction yena chana mpundi awono we katandi kito kwa tamu ilana ni kugambia chacharimu wangu osewolo kusoka ano nyawo notuka kumwarabu wa mzikiyo wa tini ya webakora olono noko mera huku joi nasa okena kufira muwa na ate kutie kusabara olono verenga ate weyu nga wali kumkurungo ye chibuye mkurungo ye chibuye we chituno ulite era ganti atoku wali wa kuru kupule ya parisi mkwano kwange kapu atiketare ilapu enani kugambia nja nchiarimu wangu toko desabelu kujo rujia katwe wansi wata ukusea ringinga bulijoje kwa arena foro ogenda kubera ngotuka kukuroko tawa ebere kuberere dara nonji nyo abanda mazo kuhita u notuke katwe kwa simu vitara nawe mbuga matete tukogenda kule sasa tukunya okuga mvitare hivyo we yongere walipaka ya usafu neyenda nari mwambu otobono kule soru kudorutia kubiri wa saba sacha kabaka noja kukona stoni embera nawe nekuberere dara nonji nyo ntambula yebituka weto wepanana kwa kurume chivuga ngogenda kwa ya koti njewe te wali mbera yona otobole ya ndara obutamburo mburu njinyo kubatiku musambu karu nyeze maenda paru FM ekula yomo ndu wabulijo nzemo nabutambala rule afisari ndi kurugudo rwenteba
5: tuweza tuwe yanze gende Abdul Sharif wenyo nyi kurugudo rwenteba tuwa debi ntambula nga ibi miridema chagolo alero ngenda kuno nyako kumugabi Lubega Hamid Waswa
4: atfundizema uwa wali atfundizema
5: kala gena
4: tusizi debye ntambula wifana nyeko encha ya lero
5: kati munonya funze kale
4: tugeza ko kunonya ku omukuru Lubega Hamid twabe wasizi debye ntambula bibi
5: mwezo kule wa samba
7: walifu
5: wasuzotia omulongo
7: nasuze
5: bulungi kati nno mubufunze ka second bwatugambye tubuli leke ntambula ya vidu kabweri wosinzi do kubango olambula
7: meyalizwa na ya kutu mkama wangu jini za kutita ya ukwala kutewa za jina kutu mkama wangu wosinzi mkambu wapa mtu kina pale kutu ya kwale mkua ulicho wangu kwa shitalo mkira kwe na kutu lujuru kutu ya kwa kutangyo kutu kwangu kwa kambi kare kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu ya kutu okudia kufo kifati wa mbikara kukura mbio na ui wakuchete na ui binako kunyushiza mbidi ya da kunyanda soo kwa nga ato kunyushiza moka kukura kwa nga niya kumusambu na ui soo kwa nga kunyushiza moka mnoze mbeta isiye kuzi kwa date wa kuru kumbelesi ndate u aga soo kwa kuchete kia kwa nga kwa nga kumina ufu soo ato kwa nga ui shika moko kukura kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kw
8: Restaurant ibukisa chinyana mpindi ni Pale FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wanu ku Pale FM ku Infinity Beauty World ichengira wamuna ku AK Islamic Book Center sina chindi ngulita ku noti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili fungi za tukuru upolo wa Africa Radio gini kusumwezi kuminarumu Oktoba tumusuwa awagidwa
9: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
8: Jin Boss awakutusa kutukutu kwezo mwalembe ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omuja njabu kusweza abu lichika TV1 Woman Mehmet Events
4: Yes, utele vunkubazo weza kwa chatu mbile kuliri mtu wabili jonyo ngilo kujukiza antigendo of Neka Sky V kuduke ili kulio kumpi supermarket ya kulio kumpi awadina wabula mbugenda kubanga kushana likira utambulia W njina dala gwe alimu Kampala na emirano kakisana kakenda kubanga kavayu ka Sky V kakenda kubanga kakulia W njimunteka teka zo nengo mazo kubanga kufuna zikilizata mkutokezi wana faba tropical bank hawa kuleti dengeli nyangwe kugulau account wana wali nga tokenze mbanka bagami nkule ni wajitumia trop smart awadina fune indaga mtu yo kukina kubanga wanyika kamunye nye Ogina kubanga onyika bili emu nya kadara ogina kubanga ogubere mitendere okugula account ya Trop Smart mbagira baga ogina kubanga ofunya wa account number itandika kubanga banking we gate kunchuka chuka ya technology ne mperize byensimbi ne tropical banka okumanya bisinga wo baga nchaire tabide tropical banka yo noku okumpi awono boli akwetole gwanga matabiga gali okula bango batukirira inzo bakubira kusimu ene tali ya kusasoye noti monana noti noti abili ya tano mutano kumi noti munana noti noti abili ya tano mutano kumi au nubaga mweza nukua sindikilo wabaka ku WhatsApp ya noti musamvu mwakaga noti noti
5: yeah.
4: Nsamvu musamvu atano munana munana noti musamvu mwakaga noti noti nsamvu musamvu atano munana munana au nujia kubangu manye visinga wukunkola ya Tropi Smart
5: Tropi Smart kale nange kama kutegeze kukatono nyo na utugendo kufuna ate ewe mizanyo Tuina enteka teka ya fungu za tukole bidi ya vili mukaga zigena pili na kuzo mwezi kuminarumu omwezi gwetulimu omwezi oguja yes omwezi oguja ngena kuzo mwezi kuminarumu tugena kuba tuetaga mwenamu je tusobola kubanga tumanya enge jigendo banga tutambuzamu ensonga yebio kwe kula kulanya katino zigena kubera kuminarumu wantukuturi kutuke watugena kubanga wetuli kakati jangu mkwano guanga miri tugena kubera nga tutunda tugena sensera katali tusensera katali tutegena tuizo kubera nga tuwekuba kubavu tufuna kasiko kumata mabali mi muna tupatudia nga tutumanyi mwanyo tugena vera nga tuziri mamu tunda yazo yeri etia akatali kawe kagwa tuzitere katwa neka netuzirinda nezirija netuzijayo tuziteresa tutia obutono neka tugena kwanga tubitegerebyo na nina kuzumeza 10 lumo mwezi oguja wano kutuke tunichinya na mpindi Nepal FM yes tuke chinya mpindi Nepal FM jango sasule tiketi kumitwale vili joka osuro gena liku Infinity Beauty Home yes echengira emitwale vili obaku AK Islamic Book Center era ofune tiketi ko emitwale vili jango tsoke tisensera katale tumanya inunda yembuzi edeta magoba enima yye nyanja egendo kubanga tingo bako wavu wamo neni manentu ndaye mwanyi egendo itakase ko kumata magafi
4: Kari, kutugene
8: mbiye mizanyo. Mbiye mizanyo.
10: yimizanyo
11: sports breakfast mo
10: etulio mukeze
12: Uriyo mukeze kuchikumi msamu katwenze mwenda po Africa Radio nkulamsa kwa mna Uganda nechi ya msa chisinga vyo necha samareikum uwana putubdaki wala katu kune kwebaza hajotu sizako engaro ama cha gona kuruno orale loruna kuruwa kubiri na vyo ziri kuminatano mwezi kwa mwenda kumibiri makumi avili mu mkaga gwe mwakanza ayifere mwende of course manye gideo nukumana kwa chisingo kufuwa kwa musike vye mizanyo of course wana muda mguanga la Uganda kukawa Africa ateko sana ili kukawa Bulaya nenga nandiko wana muda mguanga ili Uganda muri enkuru yo kuntiko ya Star Times Uganda Premier League nakuno rarero wari mu mpira munene nango mpira guno gira kubera ari kufufa technical center enjeru gira kubera wakati wa timu ya Bull bagira kupanga tobo lyao batunkane timu ya Blacks Power timu ya Bull bagenza kuja mu game eno gageza ko kupanga tobo lyao ba maintain 100% record so far mpira gageza ko kupanga tobo lyao basamba wari muri enkuru yo kuntiko ya Uganda Premier League na bagenza ko kupanga tobo lyao baji wangu de ari ko sa timu ya Blacks Power nibacyageza ko kupanga tobo lyao ba maintain 100% record ya so team zombi bila magina gela kubanga to ajamu game eno nokiza kubanga tobole ensonga ajikwa asiganya kusaije yo so sa zgela kubira 10 game yegela kubanga tobole esambibwa wakati wa team ya Bull baga kubera musike ngabatu nkale team ya Blacks Power nenga vudo kawo ngangeze ko wali kukalu abulaya ekiro ikisura kuno Royal Premier League yeso do kubanga tobo yasambidwa era gadi game yabade emu yo ka game eno yabade wali kukalu road yabade wakati wa team ya Leeds United bade musike ngabatu nka ne team ya Newcastle kwagenzo kugwa ngamune team ya Newcastle obole mitiba mutambuli de buloji bamukirego saba de mbiri satu nya nga timu ya dizi ya mkuu mugeye mochegeza nti timu ya Newcastle obole yaso dukumanga yafunye rosi ya sose mu kampeni ya 2022 mukaga 2022 musambu so munange Leeds bwato yongere dukumanga tobo yao yaleo statement ne mugegeza ko kubanga labisemu ekiro ikisuzwa ku Rwalero wali mu mpaka ezo eza English Premier League nenga wali mudamu gwanga na of course nayo mipira mijegeno ojaso dukumanga ya jasambidwa timu ya Inter Milan baso dukumanga tobo bali sabu nyinyi dala agongo do mpira gozaba de 5 ku 3 ne timu ya Como wanso tengiswa Francisco Sola Fabregas bogere kubanga tobo lyao baro statement baso lukwango mpira wangu de gozaba de bili ikwemo wali munteka ringa so lukwanga tambude ya Italian sorry a munda mugwanga eriya Italy nanga video kawo eranga ngeze ko wali munteka teka ya EFO Cup choenzo kuita Carabao Cup na kuno rarilo omutendera ogwo kusatwenzo kuita third round gira kubanga tobo isambibwa yanga mpira mingi zikira kubanga tobo gisambibwa na damu teka teka iyo timu yali opagala kubera kumusike wali ku Anfield ngabatunka ne timu ya Tottenham Hotspurs ninga mara gatambula okuva ko kwali ku timu ya Tottenham Hotspurs omuteni sabuna tegeza Robert Odizabi tomuka Richardson Andre Olympus mbio boli yao zageza ko kubanga yule sali ku timu ya Tottenham Hotspurs tagenda kubanga tobole asama mpira gwe ne wana abanga mulamu so Robert Odizabi bali yageza ko kubanga tobo yategezeza timu naye engeri omvuko leje isamu tagenda kubanga samba mpira wali eri aku timu ya Tottenham Hotspurs ndogo ina kuno olalero bagenda kubanga tobole yao basambira timu ya Liverpool jika timu ya Tottenham Hotspurs mchawa tandika campaign yeno ya 12 makumi abiri mukaga, kumi biri makumi abiri musambu, bachi agiza kubanga wano nyawini ya wesoka, mkomplichonzo na wini ya wesoka, chabuze, so munange timu ya Spurs, bali no kubanga tobo lyao ensonga, bazu kwa sekunda kuno Rwalero bagi no kubanga te, batu nkira ne timu eyo, ya Liverpool walimu teka teka ya EFL Cup, nenga mara gatambula okuva koko wali kutimu ya Liverpool mutenes ando nai, aliora, ya vina tekeza ntu loku wantu wadeo obukou, kubasambi abe njaulo, wali kutimu ya Liverpool, ya vina tekeza ntu obori yao, bagina gira giza kubanga tobo, kwa kwaja ngagezo kubanga to badamu okuwangula emipira wali ku Anfield mumbera ngejo kubanga to lyao etambula kusaidi juki game ya sembayo muntaka pakaza Premier League timu eva baso kubanga bako na maligari ga 0-0 ne team eri ya Fulham so vile ategeza ntwa de ngabamu kwavuka tanso kubanga kuba kuma tu okuwe mvubuka ugo ekitike ne tanso kubanga to lya akuba kuma tu ali kusala mvuka oli Giovanni Leone ne vile ategeza ntage na kubanga to lyao wa game eno lanti abasubira kya twala kabanga kawera ko ngate basamba mpira wali ku team ya Liverpool game endegeno kubanga sambibwa era muteka tekeyo ya EFL Cup Carabao Cup genda kubera wali wakati wa timu ya Ipswich United bagenda kubera musike ngabatu kale timu ya Arsenal jika timu ya Arsenal bali bageza ko kubanga tobo lyao ba maintain 100% record yabwe wanso buteni sibwa Mikel Arteta mpira jo na ene yageza ko kubanga tobo la samba musene eno ya 2022 mukaga 2022 musambu bageza ko kubanga tobo baji wangu de tegeza mpaka za Premier League ne game yabo ya soka walimo paka za UEFA Champions League ngasamba timu eyo ya Napo kuboli na kuzaku kubanga juu angora atebe ya watu ndio kubanga te baadhi kwa statement mumpaka ezo eza e full capu nengo mtende simikarasi ya budi na tega kubanga tu mara kunchuka chuka ndi hadi watafu na budi bumara walimu mumpaka eza Premier League baadhi na kuzaku kubanga tu wadaba na basi amba hicho pachino cha Carabao Cup so na kuna rariro sasa zgena kubeda niya game egena kubanga tu wale isambibwa wali eri amunda muguanga eri abungereza manebi singao zia kubeda saa mkaga neda chika makumi ana mutano nzee Ivan Mulinda bere bulungi era mwera
11: isanyo ebyimizanyo sports breakfast mu etulio mukeze
4: Nebisele bisingage katiro kubera kujjamu kati bakona akili ayogera kuli simani.
5: Kugambi agambe ndolala mukubira katubulire ebyentambula webiri. Kakati yeah. Thailand anayo.
4: Aizo.
5: Angambi wane wafe ku round yeah. About waliwo jamu wasigadde bitambula bulunje.
4: Thailand.
5: Yes, ali Thailand.
4: We wali jamu.
5: Era badasa bamukubira katubulire ebyentambula.
4: Bwebibiridde.
5: Ani wa geno kuje etaira nesa wazino.
4: Tujia munu nyako, atuhuli lebiye ntambo ya mbibiride. Menga zikiriza mtengezi wana Faba Salam Junior School Kawanda Baganda ya masumiru gengale sebi njigiri ebye enja ulo mbiye njigiriza bigonga leti Uganda Nandaya masumuga science zaidi kakule mbele wa Hajid Mkeba Atina kakensa na antamegu masumuga science Bakuwa sakuru andi kumoyonga baga masumiru gabala na valensi Gali kumusinji kwa busira mnenga na zikiriza ndazani zibwa Kendo baga manti basumisa sacho anedin Ngatini center number zona bazina Baine ya nebu ya DIT na edin Aone shirikiza jomwana gina kubanga juzi dwe bulunji mubiana bia gina kubanga Asumesewa kari ndubaga ni vocational skills Basumesa mechanics, electro engineering and installation Baking, soap making, tailoring, hairdressing na masuma wana manji Omana afuruma mutandi suwamini wasimuno nyuwamirimo Ebisade biso mkenda dagwe musawo yomu zade Nga baga mtisere chinubani mkuwandi saba iza papia Kusalamu junior school, kawanda ni salama high school Auno yangu wangu yomu zade subroku bangu wandi So mana kare kubira Hajid Mkeba Kunoti musamvu noti biri Atano mubiri chinana muemu chinana munya Noti musamvu noti biri Atano mbili chinana mwemu chinana mwenye Mwenzo kumiro mkulu wa sumiro wa salamu junior kunoti msambu noti nya Chinana mwenda nsambu atano msatu noti msambu noti nya Chinana mwenda nsambu atano msatu okumanya bisinga o kwebio
5: Anyo mwazilimu wanya kuzume zigena kubira video mwezi guno Tugena kubira liku cricket ground Lugogo tugena kubanga tuduka Tugena kuduka nga tuine chigeni recho kubira Nga tuyamba kaba na watayina mwasirizo kufuna iwainzo kubira Tugenda kubanga tusereka Shukran Baby's Home Administration Block Tubai tuja tuduke visere visinga Tuata niko kuduka nitufune taka Nituduka nitanika uo kuzimba Katua gara kusereka administration block Aba na watayina mwasirizo wanja Wabeba suri wa kumakubo Naba nivamule kwa jebali Nga tubaina iwatandikira katino fe Atwega se nevi tongo lebida na natugama ata Shukran Baby's Home ino kubera uka katifeno Chetuwaga just okutuya ambako mwecho kutuwa kuka sente Kache ukafune mungu mjozi
4: Yes
5: Walua kajozi kuka mituwale satu jambu kafune Mituwale satu kureception ya pale FM Oba waliku Eke Islamic Book Center Ofuna kajozi kuka mituwale satu Fue watuwe mituwale satu Owa maliliza okola chosobode Neno wero inayo tulera ye ya matafari Yeah. Oina ya mabatiko Oina ya msenyo hizo gabaneze mjemba wayo Mba wayo casino traka kamu Orono nga alaba anga casino traka katono Ama kaga weba teo Ama kaga weba teo Tusa sobolo kunga mba mbe jaze nze nguzayo ujozi busatu Nze nguzayo ujozi butani Ya tusa hivu nubuntu kutono nyobu sobola Ali jofu ju supply Na uinzo kuganawe nguzayo ujozi ingabu satu butana Mulindo wa Jamiru nonga manguzea kwa jozi kamuba bubidi Oshitegera Kwa gama osobolo kukunga IBK nawe nogula yoko osobodo gula Dulex nogula Obujozi mituwale satu Wanuku reception na pale FM na osobolo kukunga mbejanzi kande tele Sente za angenzirina Nezi kakule tila ona veda Sobolo kubanga tuduka Nechi gendwe choku yemba kava na batayda mwasirizo kufuna weba veda
4: Okay, tugera genda kumu mkalipo kuhu na kuhu
5: Kalipo kuhu wongo
4: Kalipo kuhu wongo genda kubango tukubida kuhu Kusimu
5: Baba deva tanisedo kuhu Oyo mama achete Achaga devulara Ovali na masasige
4: Kari
10: Akalipo Gizeso kumanyako Mukalipo kuhu wongo Kano kekalipo kuhu wongo Muprogram etudio mukeze
4: Yes, mtile vumprogramu tulio mkezo gina kubango tukubia kunoti misavu tano muenda Emu noti misavu muenda noti kunoti misavu tano muenda, kunoti misavu muenda, noti noti, ne kunoti misavu munana bili asatu, nkaga nkaga, ogenda kubanga otukubira koko ku simu eyo, awono kalipo kabungu kugenda kubanga ate odamu ngo yanukula. Pale FM.
13: Hello, tama alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
13: Mazze mchaba kuru.
4: Ya tuli bulungi sebo kwa ke deputy eyo.
13: Ya tuli sebo. Nze yesu kumpimu lechi tasi.
5: Chukua chibozo?
13: Ye.
5: Shintu chua mwana umutuwa chasawala kusitula. Nenga tasawala kuchikasuka.
13: Chiba choya.
5: Mumpele fingers.
4: Fingers as a fool. That's what you do. Can you goose a cat on you?
5: On a crunchy about which was a week, or valley roaches as a week.
4: On a crunchy, let your dendos a
5: she was a week.
4: Chat on the kawiki with the
5: auntie Lionapuch. I do some man who got to what dinner by a sink. But you can't go to change as you take a while. Where can we place your order?
4: Have a single name which you have a little
5: bit of a get a blessing and order. I was singing about the new mother. Not as well, Christopher, no Christopher, but not. Charity for a chama, no more now. Chiba feather.
4: So, feather. Answer it where it do.
5: Feather.
11: Okutesa, Kuno, Quikutesa, Mo, Etudio Mukese.
4: Yes, but tell you to do Mo Akalipoko.
5: I want Gammy and Tabby, you might have a diggers.
4: I'm going to go to the house.
5: But I'm going to go to the square.
4: Omuntu asobola kuumulirawo basobola kuŋŋaanirawo in case of anything.
5: Nabanda
4: bakuŋŋaanirawoko lwakubadde ennaku zino olabye waliwo abeemulugunya nti basirikale ate be bakuŋŋaanirawo tebakkiriza abantu ba bulijjo okuŋŋaanirawo. Kati nno kye twagala okuba nga tutunuye mu kaseera kano obuli akatono ke tusigazza budde bwe tuddukako gwe otoyisa ki otya mu bigendwa by'okwagala obaolyawo ekifo ekyo kikulaakulanya kifo kya byafaayo. Ili muna Uganda yina.
5: Biafayo chika seke. Ndo hizo ga biafayo na ingo mtamanyi biafayo bia State Square.
4: Ndo hizo kufa State Square.
5: Haba mtibagala kulila chia afaye chu. Na hizo tugambi. Chia afayo cha
4: jiku State Square.
5: Wani batagala. Na hizo tubulile.
4: Olinga gandhi. Abagende ilo kula kula nyabi. Batagala kubanga baulile.
5: Siche nyambi ka seke ndi chia afayo cha jiku State Square.
4: State Square. Tunzo jita ndo hizira Constitution Square.
5: Chechiri wo.
4: Na ye. Ekifecho mukubaga semateeka waffe bifo ku bimwe bya gazeting wabo okukuumibwa bibeere ebyekijjukizo mu bifo singa katingize nti kyovala abantu mukwagala ng'okwekalakaasa oba okulaga obutali bumativu kuba bimenya amateeka bagamba nga tugenda kuŋŋaanira ku State Square.
5: Kyovala
4: bakati bagala kuzimba oteri yakuddamu kuŋŋaanirawo funa oyo alikusi
14: babi akweli nda bivati roku umulira roku ngani rao kwa otesu
5: na ye muntu wewe mwepo kwa ye muntu
14: chonte bacha tukiriza wa bantu babuli jionde huuza
5: chobo kamba bantu babuli
14: chesu walashi ndo zawade be murugunya
5: nene wa nabasirikali bantu babuli jio
14: pale film
15: salamu
5: alaikum alaikum salamu wa rahmatullah
15: zainabu mjuzo
5: yenye wa zainabu mjuzia jange
15: kufocho okusinga bachifula na chava loko lewe bate dokuteka wogundi na echo nache chidi echifo bachireke wo ebi fubi okula okula nyabiji njima gendero kwa ya mulwera
5: ata wa liyera mkumuto bazi jajawa
14: na yoba okula okula nyendo valima yomu chiri ni mulwera bakula okula nyendo
5: mama omu sim
14: bali maomu chiri
5: batu angala kuluwa nisarwera kumuma lao atinze mulwera
16: Yes, sir. Kera bali banga bagalo kwekala kaka bali nga bagenda awo abatali mamatuvu ku nsonga yonna genda maso
14: kyagala beekala kasi
16: kakati bwe bandi badenga awo kyandi abantu badenga balina obutali mumatuvu mu nsonga zaabwe zonna bandi badenga bagenda awo ne batagenda mbifogirana babeera nga tebamanyi bagenda awo n'okuwummulako tuwona nze nsonga dendi haji sasu
15: salamu aleikum
14: waaleikum salamu warahmatullah
15: nikuwa na mwe baro tuweleza
14: na ukuliza hajati
15: na manya jati napo nyewane kabowa neze madia nsaba government etifetereza kisewezi kutifuja zi wachi nkituno onyomu kabutusa mkampala niyabu uwa nga uwali kuja kufuna kumpewe nungi
14: yes
15: wanga elizimbe visuse uwo bubibu suse ya utufuna uku muko mbogula
5: ni tisha ino buo uo bulu unji mwomo Kampala
14: batu gawa mwomo
5: ovo sibu uo uo haa tutu o yinge chivuga na ulde chifundwe chifumbe kede chivuga
14: hee tuwafa kubu uo uo
5: suwa ya tatu ina buo uo
14: mwono wakala tufunde
5: yu ulaba newe batundu uo uo uo tuka wera amba bilala
14: hee
5: kubwa uo tuka mtife chiri mwomo uo at least obero ulina kwa unyiriza you sniff something that is sweet.
14: As a favaine nyinde nene favasinga kati okubisika obutono tono obwo obwo. Kunoti misambu tano mwende munoti misambu mwenda noti ni noti misambu nana bili asatu nkaga nkaga twagala yomu.
5: Na yange nyendo nene na esi busiko obwo obwo.
14: Era mantu akumi osobola okubanga gwai nene tomanya. Pale film.
16: Allo, salamu alaykum
14: sayyid wa alaykum salam wa
5: rahmatullah.
16: Ono mwewe mumba kari okupawa ni kasuzi.
14: Yesibu.
16: Ugamba chika seke ndere mumbejia.
14: Nga tetu ina tabio.
5: Wetuli mpazi kwe. Mwewa likuuliriza.
16: Na kakati. Mwela mwogo. Elani wetu na agana. Wetu na kiliza. Yobi ya force bufose. Kwa ugambe wetu kwa kastaba maloku banga we chitu. Kwa kwa no. Kwa kwa yes. Kwa ugele nejo jeba pulani inga ale tunabakole la chiba
14: nilafu kiliza tu gini na chu wa alaikum salamu wa rahmatullahi
5: omutu waba nendo waza ye ateto sobo la jifuga
14: nendo
5: waza ye
14: ngeri jagede mwala vika ya guwamwe subi
5: ngeri jagede na ya ato yongede kukacha ate munanga ate munae bomba nangi
17: oko wikubedo kutesa
18: okutesa
17: mu etulio mkeze
18: amawuli la gasa nyo soko sabuni wa White Star Magic gaga no ndabika ye chusi dwa ya mulembe nyowe wao ni inge virungo vyakole buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga liyo na sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyoyoza era mukakamu eri olususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao nga tachusi dua
19: Mchala.
20: Mwanje dadi.
19: Ochimai itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezi muze.
20: Eh.
19: Kakati chuboku.
20: Hmm.
19: Tuala yichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi. Hmm?
20: Rajita tusasulanga tukoze samomo.
19: Otio.
20: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
19: Hmm.
20: Pozi nechidala.
19: Mm-hmm.
20: Esomero ya likoze samomo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
19: Wavulori mchala mugezi nyo.
21: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
22: MTN
21: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
22: okole de banga dene na yobu gaga buganye WPA wetulio kuyamba okutukiriza ekiroto kyo awatali kutuyana wegate ku project za feze inja uronge yo kulunde mbuze zo lulio okula magoba buli mwaka project ya fe yo kulima kasoli nga magoba ga buli makungula jangu mu agri business kuru ya fe tukuyigirize ebyame bigagawa ze biri mbulimi no bulunze tambula na fe mu byensimbi nga wegata ku WPA sako eno yakuyamba okutereka ensimbi zo tuwegate Kole rongo jaku ofisi za fe Ezisange makurubaga road YPA building Opposite access building Enasa na naluvule Okumpi na maftaga prompet E masaka kukampala road Kumaftaga BNJ Ate mbalala ku High Street Palace Tukubide kunoti musamvu noti satu Noti noti Noti noti Asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu Asatu mutano Atano muemu Omunamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
23: Isawa, zigenda kwera bidi. Ezo kumacha.
24: Time check. Ekulete dua.
25: Mungisa kukuru wapalo of Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kitakubwa kusaba kwa banje. Tumu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensera katare. Mujia tulebe wachibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na intezo rulio. Okurime mwanyi. Koko wa. Sako na kukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingi nila mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangu anu kulisafu ni Apollo of Africa Radio. Oba. Po AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Odidwa.
26: Ship with us. Mwaneki kumu kutile mali wangula. Nika star. Emu musamvu zero star. Kumina bili hash. Otekema dobozi ya kola tune. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula. Emu kubuda buda. Ama kumi ya abili. Oboga mane kumilione. Anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamo. Kola tune zizafe. Tezile mesibwa. MTN.
25: Kakibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamilu kwa wengkura kurana. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungiza tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Waliku tuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wenu ku Pala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku AK Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita kunoti musamvu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungiza tukore. Wapalo of Africa Radio. Gini kusumwe siku minarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
9: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
25: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuja njabu kusweza abalichika. TV One. Woman Mehmet. Events.
11: Gano. Gemuli mbufunze. Kupal FM.

0: tekemu nokuza kwa then by Friday tuwinga nafe tumazo kuteka mkulukubili koti ewe ensala yayo chichaso oboli ya nti kunoku inzo kufwa kulukubili.
1: Ate ye yali mbaka wa parliament wabu yamba Amos Mandera vudona sabakoti ye mukirize ajeyo musango gwe yali yao wabira mbaka semuanga javira kati umlamzi wa koti nkuru we Masaka Christine Akero asabiba na mateka bachiteke mbuwandike erani Amos Mandera akakase kati muna mateka wa Amos Mandera itibwa Shem Sengendo ategeze zanga beba were dua okutusa kuluna kuro kunange na kuzo mwezi kumna msambu okuja
2: yo musango guno musango
1: uko akachiko ka parliament akavunainziba kulondola ensasanya y'ensimbi y'omuyiwa omusolo katadde kunninga abakulu okuva mu ddwaliro erya Arua General Referral Hospital olw'okusasulanga abakozi abatakola mirimu ku ddwaliro lino. Akachiko kano kabadde kakubirizibwa Amyuka Sentebe wako era mbaka w'ekibuga eky'ejjinja Sara Rasansura era nga abakulu ku ddwaliro lino kitegereke senti basasula abantu abatakola ku ddwaliro sente ey'omuyi w'omusolo. Kati nno bano babadde bakulembeddwa mu Dr. Gilbert Aneko balemeddwa okunnyonnyola lwaki kino nno kibadde ekikolebwa era n'ategeeza ng'omukozi omu yekka gwe babadde bakozi omu yeka gwe babadde bakozesa olw'ensonga nti yalina okukola yali yafuna obulwadde olwonno ne bafuna omuntu omulala azibiikiriza ekituli kino wabula bino byonna byayanjulwa mu alipoota yasabalizi w'ebitabo bya gavumenti era bano basuubizza okukomawo okunnyonnyola ku nsonga eno. Mu bufu obwennyini akakiiko ka paalamenti akalondola ensasanya y'ensimbi omuyi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti kakukulumidde bank y'eggwanga lyonna olw'okulemwa okulaba nga omusuubuzi nannyini kampuni ya Hoba Group Hassan Basajja Balaba asasula ensimbi ezamuwolebwa eziwerera ddala obuwumbi 140 bino we bijjidde nga okusinziira ku alipoota ensaabalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eraga nti minisitule y'ebyensimbi mu mwaka gwa 2027 yawandiikira omwaka 2026 yawandiikira banki enkulu ebbaluwa ng'eyagala yeeyimirire Basajja Balaba awolebwe ensimbi ezo kati we bituukidde kati nga tewali kaweefube yenna yali akoleddwa okulaba nga ensimbi zino zisasulibwa kati abakungu ba bank enkulu nga bakulembeddwa munnamateeka waabwe Dorothy Achora balemeddwa okunnyonnyola ki kye bakoze okulaba nga ssente zino zisasula mu bwangu ddala kati akakiiko kano nga kakulembeddwamu ssentebe waako Muwada Nkunyingi baagala kusisinkana bakulu kuva mu kampuni ya Hoba Group okulaba nga ssente zisasulwa.
3: Bank of Uganda mu ripota ya Auditor General eraga nti sente zino tezinnaba kusasulwa jukira sente zo za muyiwa musoro kati emyaka gino mwenda tubabuuza nti mwe mukozeewo ki tebagenze mu kooti tebagenze nti bamitize kampani eno okusabibwa katugamba ate ekirala bo batugamba bamiti nga baloya abaabwe nga Bank of Uganda bana ba Max Advocates bokka kati nga property kimala ne bagala kye bakoze ekinene ekyokuwandiikira Ministry of Finance era tubategeeza nti Bank of Uganda mateeka yeemalirira kubanga esobola okuwaaba esobola okulikavalinga mu linnya lyayo. Ekyokubiri nti eripoota gye twogerako kati ya Auditor General yambadizi w'ebitabo ey'omwaka 2024-2025 ne tusalawo tuyite omwami ono Basajja Balaba ne kampani ye batuyambeko okutegeera lwaki sente zino ze babagalantinga tebazizza.
1: mbede na maulire gafagocha zoi ndeka teka zuwede abantu basaba sajja Kabaka musaza Bugerere basunza bulindala kufuna obujjanjabi obwobwerere

0: abana batandise okudda mu masomero. Si kangu kakuyiriba kakaseera kakugamba basa nsalirako, basa muli mutya, basa nsonywa.
1: Babe batya Strive Academy, sister wa London College e Nansana. Neva ningenda ku Brightway Hill School. Ah, then obulamu ne ngambo wai kantandika pamba n'obulamu.
0: Oli mwana wakumeka?
1: Batuzaala abaana mukaaga, abawala basatu n'abalenzi basatu. Ndi mwana wa kutaano, second last born. Nemba wala nza asemba.
0: Asegeza asemba y'omulenzi, omugalanda y'omulenzi.
1: Yes.
0: Bw'otyo n'okula nga omaze okusoma?
1: Bwentyo ne nkula nga mmaze okusoma, naye mu kula kuno bagamba oba okula olaba ebinene. Nti abantu ababo bennyini b'otasuubiramu kale na kintu batuuka ne bakunyigiriza, ate owebbali munnaye n'akuwemba ejjo singa. Ono
0: wewasoma ogambye primary wagisomera mpita amasomero nga gawerako?
1: Ye hajati.
0: Galinga amasomero ameka primary eyo? Waingira secondary?
1: Ye naingira secondary. Primary
0: gali senior four wagitule?
1: Yenya.
0: Okay.
1: Primary gali amasomero abiri kwa asatu.
0: Gwachusa?
1: Ye.
0: Wamaliza obulamu bw'okusoma?
1: Kati nga sinnamaliza bulamu bw'okusoma, bulamu bw'okusoma obwalimu okusomozebwa kw'amaanyi. Nze mwana yasomeranga ku kawunga n'ebijanjaalo nga resi bitutte sisoma.
0: Dadi okubeera eno mu Kampala yali akola mirimu kikanza okwembooza ekyo?
1: Dadi mukubeera e Kampala
0: ne mami
1: yali musajja, basooka ne babeera ne sente n'ebiseera ebyo nze nga ndi muto. Kati bano bakulu bange bo bafunamu,
0: bo bebaziganyulwamu.
1: Kati mbeera mu P5 nali muwala mugezi. Era amagezi gange ndoza gakola kyamaanyi nnyo okutuuka wano wendi. Kati nga dadi amanyotuwa nga interviews ewaka, oba oli P3 oba oli ali P4 nga ateekawo ebirabo like nga competition. Naye sente zagenda zikendeera, nze otandika otegeera P3 P5 nga sente ziweddewo.
0: Eza dadi okusanyusa buli mwana asomewa bulungi?
1: Yes.
0: Amakulu nti yabaagaliza nnyo musome, ngera mu kusoma okwagamba nti anaayita ngenda muwa ekirabo bwe kiti.
1: Yatuteekangamu competition eyo nnyonyonyo okuba nti yatwagazanga nnyo okuba nti ffe tuba tusinga oba okulembera munno waba akulembedde obeera ennamba bbiri bwe bityo. Naye haja ti obulamu bwakaluba nga P4 P5 nga bwe nkugambye nga nze lwesitutte kawungo bakijanjalo bakisisoma nga taata wange sente talina, naye ng'ate ffe abalala bali basigadde abasatu wansi eno nga twagala osoma. Nkwagala osoma nga bwe nkulidde ogamba nti kano ke kaseera ak'okwogera ne badirekita bannange, omwana muleka asoma, nja kuleeta kino. Kati baatuuka ku nzikiriziganya ne headmistress ne bamugamba baana njagala basome naye tukoze tutya. Headmistress n'agamba ngeje nina essomero ate gwe oyina edduuka bajjanga leeta
0: emmere
1: akawunga n'ebijanjaalo, naye lwoba tokaleese nga kizibu walamu.
0: Lindako Shiba. Nga buli lwogenda ku ssomero otwala ekiro yakawunga n'ekiro y'ebijanjaalo?
1: Hajati ne sukaali
0: ekiro
1: yenyabo.
0: Otyo
1: kati nga babala school fees wo abawa 100 or 200 nga bajja kubalira. Kati nga lwoba toleese Hajati ng'osobola okubeera mu layini bamusimbye emmere. Headmistress n'agamba oyo temumuwa mmere, waleese akawunga. Kwegambanga n'abaana batanditegedde nga bategeera
0: omukulu w'essomero nga akuswaza
1: awo wennyini nga akugaana ogava mu layini
0: abasasula balye.
1: Kati nekitandika okubeera ng'ekivumu ku ssomero. Bwe leero toleese kawunga, oleese omubijanjalo byaffe oba toleese?
0: Abaana basomero bo tobabuulira ebyo?
1: Naye olw'ensonga nti nali muwala mugezi, abasomesa banjagalanga nnyo. Kati nga omusomesa asobola okuterekera ku mmere ye. Najjo banaga Shiba walidde, n'omugamba nagamba nemugana edda it is okay. Kati bw'okulira mu mbeera Hajati olina bakkuzanga n'ekyo ne waba okyagala nnyo weegumya n'olaga nti tokola ki kitokyagala nja ne bweba ekuluma oga ntennuma naye nga mu butuufu
0: ekuluma.
1: Kati bwe ntyo bwe nayitangawo etutuuka ntuuka mu P7
0: ng'era obulamu bwakuwaayo ebijanjalo na sukaali
1: Hajati. Ne ntuuka akaduka ka

0: kakende de
1: first kali kali no kugwa
0: ya hajati ne mbera nga sisoma first term najisoma kondo za week singa 3 second term ne sijisoma D7 ne bampita nga just bakuyita kola mock ningendo kola mocksi kachiro kwa nalimu gezera nga singa abana
1: abasasula
0: nga nabasomesa amanyo gambo mwana tabadde wa basinga atya kati obulamu bwaka lwatutu kampi 7 saasoma gundi eyo yonna
1: tamu third term
0: kati third term yetutu okesomero nti lyalina gundi index number nga tulina otuulira ewala
1: tamuina center
0: center yes kati ne bampita nga wabula ennaku I think zali 3 ne bagamba yetegeka je tugenda kukola ki bibuuzo naye nasomanga ebitabo naye ninga mukama gumanyi ningamba muzeeyi no tugenda kati muzeeyi jukira ogenda n'abaana hajati balina zikwenkya balina pocket money balina biki biki kati muzeeyi mukogera ne muzeeyi angamba sina sente muzeeyi akwata ebindaazi byali bina
1: bidona temuduka
0: abimpa akwata zali 12 kazimpa ngangamba genda kati chenakola twalina nga obudomola buno bwa kwencha bugwanga muwe
1: bugwamu
0: kati chenakola nagula super deep ninteka
1: obike nakuyo
0: njibika nga sagala kulaga
1: nti ngeje abana je bazze bakuyeye wakaunga ne bijanjalo
0: nteka mukadomola kati tugenda nange ndagabana abana nange ndesekwencha ndesekwencha kuombe kitufu zenkola chi nchimanyi kati ngo mwana wangambale kanyuwe kole kanyuwe ko ngasikuganya
1: yes
0: mba nchimanyo janywa ko gamba abalala ogamba abalala nti ono nomlo za kwencha lesechi super deep haja tena kuyanumira
1: mubibuzo
0: 7 ebinda zibakuwadde bina biweddewo nene ngamba kali kali njaguma nendi akaunga nenkola bichi kati mukuguma kuno tumaliza P7 bintu bigenda okuddanga sakola bulungi chanyigamu chanuma
1: nera rembera jo wali oyitamu nenga wali oyise
0: nali mpise
1: nenga waiti dewala third grade oba second
0: yali second grade second but nga ya wala ko kati ate muzeyi wange nanyombesa kati lwaki biki biki biki biki ne kinnuma kubajjukira nze kuva P4 nga nkulembera mbeera first when sibeera first mbeera second bwentyo kati nange nali so sure about my grades nti ngenda funa bwenti ne bwenti haja ati primary ewedde tuyingira secondary haja ati secondary yali nzibu secondary mukubeera enzibu bankwasa sister wange omukulu
1: yali afumbiddwa
0: yali afumbiddwa mukufumbirwa bamunkwasa ganja mulabirira biki bikyajja nyambenga
1: sister mama ne tata
0: mama yomu tata yomu
1: mpulira
0: ajja nyambenga ke wakanja muwerera konze kale sere ebyo mutu kaze mpaka zalingawo nga nyingi nga bawa zaagala nnyo nnyo kati nga no bwazaala omwana amundekera nibagenda oba waluna kulumu bamanyo mulabirira basimanyi era abaana babasinga bakulidde mu ngalo zange kati nintuka ekiseera nga bwe nsoma bwe nkola ki nintuka mu senior 3 tuka mu senior 3 waberangawo nga babagamba mujje musome prepsi kati obulamu ne bukalubamu awo sisange natandika okunjagaza bbaawe atya mukunjagaza bbaawe ngenda nkomawo angambe zino zesaawa z'okomawo okuva ku ssomero mugamu naye zesaawa ze batuta angamba tekisoboka kati agamba bbaawe mukugamba bbaawe bbaawe amuga oyo shiba muntu mukulu bwaba kyayogera agagee mazima tujja kiraba kati ono ekyamunyiizanga bbaawe talina kyeyayogeranga mu butaba nakyayogera nange
1: waba akunenya yayagalanga abegatte ye bwakunenya ne bbaamu eyongeko bakubureminge
0: kati bbaawe kyataakola bbaawe yagambanga bugambya oyo muntu mukulu ajja kukola kyoba si kyekyo kwate kuba ogendewa ku ssomero kati oyina atuka namugamba nze ngende ku ssomero ly'omukazi omukulu yamanyi ajja ti obulamu bwakaluba yalinga kwata sente naziteeka natukesa ntachaziteekayo ngaja tinewe mbanju za bintu nga maziga gajja
1: omwana mama one tatawo
0: mwana mama ange
1: linja mulamu wono yakuzanyikirizangako obangire jo alinge wakanga gwe housewife stenkana
0: nedda mkwano
1: tichaliwo
0: msaji ali reserved nyote yaina gundi yona
1: otio
0: kati domo mbanju za bintu maziga gali gakulukuta saja na jana ngamba olongole dabitege de mukaza amuvuma olaiko mwana omwagala bichi kati ambuza shibo badoka bakonze ndi bulonji nenga mbutufu nalimfa
1: ngo kaba
0: na nkaba so agamba mama wange
1: oyagala okusoma yagala okusoma we wadde yobonebo nene ngo somye
0: isoke ajja kusasula njya kola chi njya kusoma ajati umchala na alimeza munga ala gida daluna laika ya galaba wangona la tuke chisera ngandave chintu chali chinde chila ikata chigenda kulachi
1: umula mwate guli wogo kusoma
0: ngende wa brother angu mkulu ngende wa brother angu mkulu ngangambaye kale vichi ngantua ala kusomero ngabansa suida senior 4 nera ngawe bana kwato mwane wakusula yu ngagoto ina gama nchi wajia gala pocket money kwanzu kesewe wangamba ngakubila abe wakatu genda kugoba fees nga brother angangamba tetukua gala waka guo manyo boy ooza bichi oba bichi e wakafete tuliyo haja tinga ntula senior 4 wentyo mkama ngansa asia mkutula senior 4 juki daba zade baili baina tebaina ina cheba manyo mkwate kubo ngenda e waka before senior 5 ikinko kutula wanomalirizo itamombele eno
1: ewa sister jisemu obade wa brother sasude nenga kasuka yobu kasusi
0: ewa brother tana basa sula nina kembuse sister biganyi mkwate kubo nzira wa mchalo
1: ewa mami
0: munga na hii mami nga vikalubiemu katiolo nine mikuano kusomero bantu omu ya bali wa mita Steve nyo mladani nga mchisulo na mikuano jange abana abo nebagamba shibo manjine doli mugezi ferika kusente za fi ziva tuwa tukusasuli the registration tukusasuli the nechi ne fees konze muna amalako nga no msome so mlalava ya aga manze kumsalo ugwangi batemeko sente
1: iba mbibu kwa dini mpisa maskini
0: kati sister wanga achiulida mkuchiulida agamba mzeyo yono mwana laika akozechi alaluse ebe bia agamba bichibani ya bageno musa suida bichibichi katingane kusomero kwa kwenye nali nsomera waluo mwale ida ya ina bava ya vama makanga ndoza gani na kusenti na yogira ni mamiwe mbeo gani mamiwe na mpita na ngamba it's okay when situ kadenga nenju gani tatao baso bolo kumpa like ne tuoge na zene kusasuida ne taking out konze hii tiva ina buzibu oronga nina muli mwongo ntitata nita ina senti tajia kolachi
1: kugana
0: ntuke wa tata wange agamba atula ne sister wange tata angelea gana nyonyo sister wange
1: amujuza
0: nga mgamba auna mwana agambia chimbo msasulide wana mwana mla amuveko muleke ba mitomala buddewo bichibichi haja tinga sirika kati butu kechiseda ngendo tula senior 4 nga daddy yakwata senti naziwa my sister weyaziwa my sister ndo za sister angi nazikozesa ebibie
1: ezizo za fees
0: za registration ntuko zisaba sister wanga ngamba gonya boloza sente tuzinoga kumuti bobo tula ngo tula nzile wa mzee mugamba daddy nga sibitegera nga oba gundi wa gambia bwacho checho
1: katuveko mubaka bono katini nnyo nkomawo
2: omanyiche wetaga
3: ona

0: license.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Munyumba eno buli kijjulo kitukunganya ate n'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teeka mu nnunu nnyama binsaali ate olwo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
4: Ifri segazi yidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mu butonotono bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya Ifri weeri kukwanguyiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguyira okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
5: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
6: Kakibuli akaseera katono ddala jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulaakulana akyasinze obunene mu ggwanga fungiza tukole wa Pearl of Africa Radio 2026 waliku Tokyo Restaurant ebukisa kinyina mpindi ni Pearl FM tiketi jifune ku 200 jokka wenu ku Pearl FM ku Infinity Beauty World ichengera wamune ku AK Islamic Book Center sina chindi ngoyita ku noti 752 10 12 fungiza tukole Pearl of Africa Radio gine kusomwe siku 11 Oktoba tumusubwa abagidwa
7: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life.
6: Jin Boss abakutusa kutukutu kwezo mulembe ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omujanja bigo nsweza abalichika TV1 Woman Mehmet Events
8: oyagala kutandika famu ye yenkoko eye mbuzi obe yobumiu kugawa agro farm tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo eye nkoko embuzi no omiu. Tusubula kuwa mkoko utandiki wako obulu na kuulumu. Nukwe yungira yo. Tusubula kugenda ugendo tandika famu yo. Nitukubuli rangirichi juo subula kutandika famu yo ulonji. Tutuki hele hilo kugawa agrofam. Kufamu ya fe ili gayaza na kasaja. Owatu kubide
6: kunoti bili noti noti. Shenda mutano. Mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri
8: tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam.
9: Omusisi wa lanchi geza kukoze sa lanchi wa bridge paint of nature ya gala ye lanchi azitowe nyaba ntukume tanda sola atenga matu wa sente ntono dala bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa mundane bweru okugeza nga weather guard undercoat texture pasty texture primer budget emulsion gazebo marble stone kusane vikabi la levi ya paint biyo singo kwa gala bridge paint we woka usanga lanchi nga bucket imu wete situa bucket singa tanwe za paint omlala musange muzi hardware ya ziwona atemo ubachari na kono ugula yomunji matu entambule ya bwerere bridge paint basa angima muindustro area kumbi ni hotel of bakery neku 0758 nkaga munya nkaga mumunana atano musatu kusane ya 0774 nkaga munya nkaga mumunana atano musatu bridge paint your source of colors.
10: Umaniche wetago urwalero ye ona ona katajira mu flavors isato omuli yemiembe apples grapes wamune berries atengari mu sizes bili mutupe ye milliliters ebisatu wamune tupe ye milliliters ebitano kati waliwo ona ili munu muntu yenna wafunika ona kate kuduka lyo neri kulyo kumpi. Ona freshness you can taste. Ah, a product of every ham family.
11: Nkwebaza nti webali nnyo webalire ddala yonna gy'osinziira okulonga otumbudde omukutu gw'omuganzi ogwa 1779 Apollo FM ekkula eri omuntu wa bulijjo nkyali ne mukyala Shiba Mpira nga tutunuulira gye nvuddewe obulamu bwe buze butambula butya. Shiba tweyongereyo
12: kakati
11: omusista wo ali school registration oda ya watata aganti cha kugambye checho
12: angamba cha wabacha gambye checho nze sina cha kukolera
0: Namba katino dadi mba densa ba. Kono mchala kale gwende si mukirize. Kangene mbele uwe andavidide. Ampelele.
11: Asasulide, msalige
0: sori. Asasulide. Mze inga agana, anga agambo mchala. Wama nye wogenda. Tuwe yanza na ite weta wanya. Esintu echo cha mmenya. Na intuka na inkuwate kalamu. Na impandi kebalua. Njua ndiki ya tata wange ni mugambe chitufu njagala kumanya gwe unzala. Chitufu gwe tata wange. Chindo chone wenjilo uzake sawa zino chinchinuma. Ni mga kuwa teri muzade. Ngato inabu sobozi. Umana ye awaguza wano na wali. Azaku gani nchi umanyi munange. Unokala agambi agenda kula wati ni wati. Kwa mchala liya mugamba. So wano batu wale wange. Musa ukujanga ni mkulachi.
11: Na mumulava.
0: Na mumulava. Mze inagana. Ajati nakaba.
11: Okaba.
0: Nakaba. Ninga masawa kugenda mchalo. Yo mama wangi. Kwe sere mama ajaze yo mchalo. Ningindi waka. Nagindi waka. Ajati nasiba nga nakaba. Nasula nga nakaba.
11: Sini ya fwe ganyi tojikozi?
0: Masina jikola.
11: Mm.
0: Kati mami wangi. Daba nagi. Mama imama.
11: Mm.
0: Mama imama.
11: Mm.
0: Mami wanga atuka, abamu uzanga, jukira ba neighbors, ngaba, eh, shibali wanungate,
11: na mami kusomero.
0: Abagamba, na mami abagamba, somali ya wali ya kutomu lido, muna somali ya wali ya kutomu lido, na hini baba gamba,
11: basu kema kulechi.
0: Katinga mami wajamu nyumba ngamba, tofayo, tofayo, mwana angu, jakulachi.
11: Jasoma.
0: Jachita, nga kuida mgana angu yomlenzi, nga mwana anga siba akaba. Sulaka, bate msoa muyamba. Mugana angu mleza agamba kali mami tawali buzibishiba jewa ajeni wange. Kwa hate kubo ngende wa mganda angu uyo. Bante kama chisulo. Msomele njini diye nalimu. Mkute kama msomele ya ba. Ne headmistress ya lianja gala nyonyo. Nyonyo nyo. Mwana mgezina ya te webzi uya itamu vichi. Kati ntuka. Mkutula siniafo. Kati nga jendi nga fizi basa sula. Nengo obuziwe buli nga yote bana sasoto ina genda waka
11: bakwata bakwatira yo
0: anga brother ange ngamba oba genda kugoba gwe bako choyogeda todde waka nga nebo bo ina choyagala hajati ye asasula fees bino byabana simanya ntute bichi mu kitse mu case simanya ntute bichi wapi nge byabe nabyalinga byakusaga busabi emikwano munange nyamba ko wano munange chino munange chino. Rugendo rangi na utambla kwa mchua wa sume sanga yu. Nga kuwa mabega. Mwumisome sasa, hey, shiba wa ideshi na kuwa. Mm. Hey, shiba wa utio. Nizia, hajatine tula sinia fo. Tula sinia fo. Vaka, nizida yu. Iwa mama.
11: Hata
0: iwa mama. Sister wangi. Adamu akubida mama. Mugamba, ah. Shiba mumumpe, njia kola chi. Njia mongi da yu. Mama ngangame biachuse. Genda mwana angu ya gala nyoso manaye kolachi. Genda jakolachi. Kwanze kale mami. Mwana ubao ya gala. Echi ntuobo kusoma. Chiba gamba chukolachi. Chukola. Haja tinga kuma ywa sister wange. Mina kuma ywa sister wange. Nitubedao. Nansi ndika kwedi osomero lio uli dead ya bright.
11: Mm.
0: Bright wa hill. Kupaji ya somera.
11: Mm.
0: Nembeerayo hajati nasoma tamu ya soka.
11: Senior 5 olo.
0: Senior 5.
11: Mm. Senior 4 hita blonji.
0: Senior 4 na hita blonji. Na basomesa chabe unyisa.
11: Mm.
0: Kupa headmistress ya gambo mwanoyo singa abadeta itambia itamu.
11: Singa watabu nyo.
0: Abadaja hita no kusinga kwa wano. Kati, sister wanga sindika kusomero senior 5 first term.
11: Mm.
0: Soma. Ya ino mkoze waka. Nyinga hajati amazimagali inti. Ngo mukozi ndoza nga nkola nyo no singo mukozi. Nga mugambe byo bidekere shiba jja kujja. Aize step picture ino zikutanze tunule munda benga zitangali jja wezi ti. Aino koza uniforms abana, aino simole nyumba yonna. Hajati ngendo maliriza. Nga gwe tugeza obo gina koza uniforms abana ugana yange ka kulechi kanjoze nga kugamba gwe nyabo. Uniform joyo zani ya kugaini, oina sabuni wano. Ni mga ni damba dema nyingeli janjo zazi nune yange kule ntia.
11: Njinyike mku vyovu.
0: Njinyike mku vyovu. Aja chogendo maliriza, ukule yobi nabiyo nanga mbutufo koi.
11: Mm.
0: Nga nagali usumagida usumagizi ingato kulachi. tolide ajati nintu kechiseda senior 5 ngabakuwa buno guchi get pass bakwenna kuzoino kola chi nebituka nebikaluba
11: na kaluba
0: saga akuli mbaja tia wenna koma wenna koma au mba nchali uwe mtu ngalaga taina interest kuongera yo taina chini ngamba shibomanyi nafuka milanga nenga katonda wangu enda tandi ko bulamu wabula simanyi ntia nenge na gina tandi ko bulamu aja tinga sirina mufaliso sirina chichi ebisere betu ayi tusomera waliwo omusajja yali asomesa biology msinia 4 nenga pastor kati nga manyi my story na tuke ekisena nga shiboma bobanga onyigirizibwa osobola okujja owereze mu church bana bala ba church balina webebaka na ojanga kola
11: church girl
0: na ojanga kugwawo konzi kale bwachalumu munange nga mvayo ngwa sister wange mkuvayo bawe yaliwo kuvayo bawe yatunula wati mudinisa na ntunulira nga ngendede munaku yambuze chuzanga shibuka kasa chosa zewo checho emugamba sina chakola kangende mukama yamanyi sister wange nga wali bona mugana kokankubireko ku mami na agana okumpe simu kankubye ku daddy na agana kajat ne fuluma we na fuluma ntandiko obulambo enje
11: omusibula anti sister sicha sobala kubera nawe
0: omusibula kuba najja bulungi nyo najja no mwala no mulala nacho kujanze kainzo okunkuba nzya no mwala omulala ne musibula nga amna ne anza byonna ne kangene ntandike chi
11: obulamu
0: obulamu ne mva uno mwala itugenda ntandiko obera wawo hajat nga sina tyoba nsula wano tyoba nsula wano obulamu bwange kintu kye siriera bila okusula nasula kuchiwempe na room je twasula ngamu nga haja tintio kwechusa ababi balinga banji ngo gamba wenechusa nechirekana like ne batuli ate batu yingi kwatu ayitu bela mba wala
11: mukchachi
0: a mu room yani wala ku kuchachi weli
11: tekwalinga lujishiba
0: kwalinga ko lujina yo manyiru
11: weru tu
0: haja ti munange Ngatuke sira ngana ishi bobula mbono ogenda kola otya olo ngambo zitandise omwana agenze mbwa malaya omwana nabagamba omwana oyo yayononeka omwana
11: atandi sogatambuza
0: ngafuna anti abwe natuke no nensaba bane namba nkubire ku chiku bazadde bange mbategeze munange lisi kyali yo kwe kunganga ebyo haja tintandi ko bula mwalo mkwano gwange yali akola ngakola mu bala ebale ebajiita kuna matata Eye machi ndi ya visele vyo. Nga mugama mna njagala mulimu. Nga na ishibango chani mwana mto. Mulimu vana kunze simanyi wabula njagala chi.
11: Mulimu.
0: Ngo veda wala vichi vicho mwana. Situ la ntu wali wa manager mkunda waga. Nga mto. Ebala nga sinyangu kumiaka chi.
11: Njino.
0: Nga mugamba seba mkwega ili denja kola.
11: Nja kola.
0: Mugamba. Okukolo genda kola. Na yu kwe kuma kuo. Nze nkwega ide nja kola. Nga newa deyo. Aja tintani kwa kola. Nkola, mfuna obu tipu. Kwe nchyo mpola kachono mwale yande itasala wantu wala. Suze, merenga mva kumpi na ye. Katintuke jisele dana ye uwe. Tumaiza tuwa ukana, mfune wange. Ati mkufune wange, sister wange. Bilie bintu byo ganti njagala bawe, tebyako mao. Haja temboze tambule tuka mchalo mba anti shiba ya gala umusajja.
11: Ya gala ba wa muganda.
0: Ya gala umusajja. Mroko umusajja anga alibulu onjibi. Chimami wanga akaba. Agambo mwana ange mumanyi. Abantu wana
11: ba. Wati ya kutiviriza ngati ya gala ba wa. Wali wabu wani robona.
0: Te wali ono umusajja. Bamu lopera anga iba mlopera. Nga ta reacting angono buyandi ya gada reacting. Nge jendi. Mbochitegeda. Kati. Mbozi naka gundi ya kama inewe ya msangi langa omanyinga unokuwa tomana nchi omwa transport yobe nkumi bidi ye awo omwaza achi vichi mbade mwa transport yogenda kuwa guwaka agenda kusomera muyambe kwa atozimua kachajati mboze tu kwa ebunechalo shiba ya galo msajja wange mama wanga wagambo mwana wange mumanyi
11: tasobola
0: mama ne wankuba domu sajja oya asemba yomba sajja kale ne wankuba dai na sende kyogambo mwana sa kwefunira msajja uwe haja tintuka mva mubala mfuno omulimu omulagwa ali gwa kutunda masuti au ku Winstock bajita Winstock Kampala Road we mfuno omulimu ogo omusajja simanyi nze jessali obina ifana bye bakubanga oli mu kitete ne bakuzanga oli mu Gomez msajja bamkube ifananyi chikomaye wakanga ali mu suit ewuwe ko muganda wange amugulide ne suit nze nabagamba mbunze ngulide omusajja ki
11: suit
0: nze nabagamba kino kiri nga sistanga gamba nonno kati ne ye nyumba jabera mu ba wange
11: ya gisasula
0: ne ngenda genda moche
11: okwocha gwe
0: okwocha nze ne bintu byonna ngenda mocha mochere mu byonna bintu kako tatanga gamba banangi rush tetutula ne tukola ki netuogera ne tulaba hajati tutuuka batuuza olukiiko ewa muganda wange omulenzi muganda nga omulenzi mugamba munange bye mundowoleza siki
11: siwe
0: bidi sisanga gamba alimba zinalaba ne namba ye musimu y'omusajja biki mzee ya mugamba obuzibu bwanga buli ku musajja lwaki n'omusajja tomulese wano ne tulumiriza shibono nga n'omusajja ki mwali
11: kolo tata ayogera ng'omuzadde
0: konze nange kenyini kyenandi yagadde oya ne kati gwe era bannange kati gwe olinyamba kimubulamu n'omutunuulira yayogera ebintu bingi
11: ani ayogera
0: sister wange tata nga mugamba nange n'enseeno ogiraba enseeno nfunda era yeetooloola toyogera bw'otyo nti oli nyamba ki mu bulamu biki namugana edda siinaki siina buzi namugana emugana bw'oli kizuula ng'omusajja ono omukazi gwaliko omulala nnyo nga baazaalana dda abaana oli ŋŋamba ki
11: wali okiyinako ky'okimanyiko oba oyogera bwogezi
0: nayogera bwogezi kuba bye bali banteekakwe byali byanjwanjwa hajati nga mbutuufu n'omusajja nali sisobola mwagala omusajja mukulukulu okitegeera kati nga gamba awa bituufu singa si bituufu nebamugamba yita omusajjawo hajati ekintu ekyo kyatumye nti ng'obulamu bwange nembeera ku mulimu gye nnali brother nga nnumbyeyo kati shiba oba okakasa omusajja sitomwagala lwaki totofuna omusajja owo n'omutuleetera lwaki gundi maneja akukwana lwaki tomukkiriza emugamba nkubuulira ekituufu sigenda kukola kintu kyonna olw'okuba njagala kukola ki
11: kubasanyusa
0: oba kuba kakasa nti sikola ki naye obudde time ejja kukola ki
11: ejja
0: kurivieringa hajati nva ku mulimu gwe nnali nkolerako nfuna omulimu omulala gwali gwa betting company nafunayo mukwano gwange bwe nafuna mukwano gwange amazima ga katonda mugulu olw'okuba nti nali njagala luno olugundiro ggwewo nkakasa nagamba omuvubuko ne mugamba nkwegayiridde njagala kukutwala nkulage muzeeyi wange wabula nkutwalayo nga boyfriend wange
11: naye nga mwali temweyagala
0: nga omuvubuka agamba yeye shiba nedda nga lwaki ontwalayo nga boyfriend wo biki konze nkwegayiridde munyumiza nagamba lwaki tebakukkiririza mukonze amazima sikolaki
11: simanyi
0: naye mbikooye ebintu bino bibaddewo okuva nga ndi nagamba tugende justi nkwerekereko kuba ni brother wange omulala yalimu mu mmotoka tugende justi nkwerekereko naye nze sigenda kukolaki
11: olwo nga tolina akwagalira nga tolina mulenzi yenna
0: nga gyebali naye nga sinaba kugamba nti
11: kusalawo
0: nga gyebali naye olw'okuba nti sipapira nnyo hajati sapapira nnyo gundi eyo
11: kuba okulidde mu bulumi
0: aha kati nga munaye omuvubuka akkiriza agamba kale but tontwalayo nga ki justi mbeerewo awo bandabe omuzadde bw'anandaba ayinza okukola ki okulowooza nti eyo nalabika kati hajati nga jja biki nga bantuuzaawo mu nkiiko ne anti nagamba shiba ono atamye mwe mwagalira omusajja biki nga nze nemba ngenda oziika nentuuka n'ensazaamu programu sigenda kugenda olaba tagenze lwakuba nti ngenda ate analaba ku mujjawe ate biki nebibeera bingi ng'omusajja ebamugamba bambi omusajja ndooza nebituuka nebimutama namugamba naye gundi ngolooza mubantu bonna kweri newankubadde sirina kale magezi era sista wo
11: abooluganda
0: ate era mutoowo ate era mu nju eyange kweri ngono tabikkiriza hajja ti obulamu butuuka sista wange akakkana mukaawo prishe like akendeeza naye obulamu butuuka omuvubuka ono tutuuka tugetinga mu relationship oyo muvubuka muvubuka agaa nonjagala laba ku bazadde bo
11: onaye nyini gwatwala nga mwamala nemweyagala ebituufu
0: nga wayise kati nanga njagala ku bazadde bo onze oli siriyasi ko ye nti ndi siriyasi konze kale Ati wena mtu wala, ati ya olutawa ni udamu nilusituka. Sister wangi. Oyo msaja guwaba leche desi guwa ino fumbira. Oyo shiba agenda baswaza. Omusajja guwa ino fumbira alibweru. Era
11: ati. Nangi.
0: Era mzungu. Mzaya atuka agamba omusajja ono nogena tuwe bintu webe chine webe. Ko.
11: Alemesa.
0: Ko sister wangi ne da. Oyo msaja bitono. Mumusaye webe chine webe. Kati tata anga nkubile sima nga nae msaja guwa tulete denga baga asigo ino kolaji. Konza ni, kwa ye sister, konza nzata ngenanga kwa weru. Kati ato weru ngena muja wa. Na munga haba nangi. Ati wemba sifumbidu, ati tafumbidu. Ati wengule tiro muntu, unti ate siye. Na munga mbeshtufu dadi mwaga. Chichi. Mshitegiru, lambu waka lubao hajati. Embeda nebele, embeda. Nga alaga, ubaya diya alaganti, tayagala ye. Kati ono gai na abi manyako, yu manyako na agama na yichitofu chichi, sista u chichi. Uba kubo inache wa mkulu, uba ni mgamba simanyi. Singo voli ya uninache na mkula, ya andi kozechi. Ya andi ngambi ni mkula chi, ni inchi manya. Aja chobula mbutu uka, bibange bisirika sirika, oh mama wange. Ndi muntu wechi soba. Mama wange atuka, ngamba na imwana wange. Nzemba zala. Mwenanzi na wazara. Sina mwana gwensosola na imuganda wa mutima gwe sichi.
11: Agulabye.
0: Simulonje. Mugaye na imamira na ngaira bobo muwengo yezo.
11: Gendelira.
0: Gendelira. Konze imami ngati wali bizibo e. Nanga kati ngatu nzoba tuli awo na isauka isauka. Ne mami goina bi odnaza shiba fe bi otatu naza. Rachi shiba ali bwati ne bwati.
11: Ataka yali no msajja ali nakasente na tabikirize.
0: Manyingo mtu wate kiri lizamu. Rachi nze nakula wenti, rachi shiba ya kula wati. Rachi bichi, we bichi. Ula mne kutu ukechi seda haja chine ukaluga. Nga mama anga abidaba na inga akula atia. Asirika. Mama ange na jana arwala. Mkurwala na arwala sukali. Warwala sukali. Nze mtu yari amula bidida. Nga mzeyo, bimanyi biyaba sajanga.
11: Kampala afuni deyo boli ya omlala, obate ya funa.
0: Ya mala na deli ya te mchalo.
11: Oh, ok, ngabika lubia.
0: Ngabika lubia. Kati mama ange nageno musinka nanga ino brade wa sukali. Ningamba uka tukoze tutia, nitanika omu janjaba mpula. Atuke chiseda, apanga atelede. Badamba tukubida, 2022. Mami nao alibu wati ni wati, nkwa atesimu mkubida mama ange mwuza. Oli bulungi nze mama ange ayita ngamba nga nakunti nnumi zibu obachi
11: mbambi nga mwayayogera evoli mbizibu mkazi watu
0: mwayayogera eo nobula mbwali buchuse muko hajati nga buchuse muko yafuna gaya ula muna buchuka chuka mwao ali supportive
11: ato ugumu wale umulungi na bulungi mashallah
0: kati mama atuka ebizibu bituka bijja mama anga agenda kuchitanda au sente nga zesibye mukeda tutula tugaba naye tukoze tutya kati nga lwasi ina sente sina sente haja tinze nga ku mama wange nayagalanga nnyo kumakinga mama wange proud kubanga ye muntu oyampakaniranga nga abalala bagamba wakikoze oba yali amanyinga amazima bayinga tamanyi yagambanga
11: nze omwana wange mumanyi
0: haja ti mama narala uyarala ningamba kata tukoze tiatra ngauza taina achi senti. Taina senti na yae inevi vanja.

bajiita Pale FM chikumi mumusambu akaumza mwenda ekula eriyo muntu wabulijo amwebali nyo mwebali ddala je musinziro gena masono kubanti muuliriza radio eno mukirize bara musene kira musa kisinga byonna ndi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze muzukuru wa jaja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi mazoku banga nterera emabega we mizindalo kale no program bajiita na mwatulira ebera yabya bufuzi tusinzira wano ne tugena maso kubanga tukuba tochi mu nsonga enene zigena maso mugwanga abafunya obuzibu obutali bumu tubasasira ko nese kusasira yina nadala bafiridwa abantu bamwe bitalo nyo dala tubagumya n'ebigambo ebigamba nti twaveri mukama Katonda era gye tulina okubanga tudda abakosefu kosefu namwe twongera okubagumya ssaako n'okubasasira tusaba Mungu abagumye emirimu gidde mugitambule nga bwe gyabanga edda muddemu mufune embavu ekakala by'emirimu nga mwagenda maaso n'okubanga mugikola mu biseera eby'ekivubuka ajja ti Sofi kirwadde kikubala embirizi nkusabira nnyo Mungu akususe odemo kakarabye emirimo jo ofuna amanya agasobola ofubutula enkoko emisinde ngo gyegobedde ate n'ogikwata kisoboka bingi ebirala bigere maaso mu ggwanga ebyefuze amawulire tuli mu kiyongobero nga bannamawulire olw'okuvirwako munamawulire munafa badde akola ne Bukede TV bitalo nyo ddala tubasasira ekisawe ky'abannamawulire ne bannaffe mwenna bali ku Vision Group tusaba Mungu abagumye naddala mu kaseera kano akalimu okusomozebwa mu lukiiko lukulu gwanga ensonga nyingi ezigenda maaso n'okubanga zitambula obuyi obwo bukiiko bugenda maaso n'okubanga bukakala emirimu gyabwo ebyo nayo ebiri eyo bitambula kigenda maaso etoolo nakyo kisa kinegula okusikangana omuguwa ku nsonga z'obukulembeze ani anatuuzibwa ku ngoma ani anagibeerako ddala nga yakakasiddwa ebyo nabyo bikutte wansi ne waggulu byefugiri ddala mawulire tetuyinza kubibuusa amaaso ensonga za petitions ezigenda maaso mu kkooti ezitali zimu naddala ku mutendera gw'ababaka wa paalamenti ezo nazo zikutte wansi ne waggulu tetuyinza kubibuusa maaso naddala mu programu eno namwatulira ensonga z'ebyobufuzi ezo tuzitunuulira n'eriiso ejjoje twabadde n'ensonga ya bannaffe aba PFF nga baagala okulaga obutali bumativu ku ngeri bannakibiina kino ekya PFF okuli Retired Conductor Kizza Besigye Kifeefe okunga kwotadde omuloodi Sarungo Erias Lukwago bano nga bagamba nti ekyamazima ebintu byabwe tebikwatiddwa bulungi bali mu nkomyo bakosefu beetaaga okugenda okujjanjabibwa naye wakyaliwo omukosi kakati babadde bategese okulaga obutali bumativu ku nsonga eno babadde batesitese kusimbula ku kitebe kyabwe bwagenze okugibwako eddiba nga b'ebitongole ebikuuma ddembe ekitebe kino nga bakizinze kudda bino bijjidde mu kaseera nga bannakisinde kya PLU bazze balaalika buli rukya nga bwe balinayo okwekalakaasa okunaakuula ejjembe nga boolekera ekitebe kya embassy ya Turkey nga baagala okulaga obutali bumativu kwekalakaasa kuno omuduumizi w'eggye ly'eggwanga lya Uganda CDF Gen Muhoozi Kainerugaba aze atuwa updates ku nsonga eno era akadde konna ejja kubejjibwaka akawo ebyo byonna nno tugenda bitu.

0: nedini nga tukwasana abana Qurani ku mioyo ne center number zonna tuzirina mu vocational skills tusomesa mechanicsi electrical engineering and installation n'amasomo amalala mangi tusangibwa Kawanda Wabitembe kilomita 14 okuva Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti musanvu noti biri atano mubiri chinana mwemu chinana munya ne ku noti musanvu atano mutano abiri mwemu atano mutano sanvu mutano oba noti musanvu noti emu chinana mu musanvu nkaga ana mu musanvu Salam Junior School ne Salam High School.
1: Alo.
2: Yenze bomwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yenze broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
1: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wajigambye.
2: Bangambye sata ano.
1: Ah deda seveno zali nyamuko.
2: Yidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
2: Musigisa.
1: Global paint.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
2: Singa kweta kwa bwe.
1: Wabwe tuko sa global weather kote malzon.
2: Owa. Akusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sende zonna.
1: Guli umite.
3: Global paint, a reliable product.
4: Iriza makako, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
5: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kude yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo bo ima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nari waka kukuzofawa. Zine sawo yigi doze dewa. Kivula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Nukati ya rapi, panu vada yudi. Waluwa basaja nga basula mumoto ka. Tuwalaba hukuna zimboto kau vinalizo vimboto muri mwe pali muri mada wea mzuru gaya surawa sharire ilmaro chana mubi
4: sakuno kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kunsonga sobo fumbo bizibu chibiyo itama
6: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kuntua ravana
4: buriru nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obo fumbo kwele makago isirama marunje Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungisa tukore wa Part of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumituale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku EK Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita kunoti musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi na bili. Fungisa tukore Part of Africa Radio. Gine kusumo isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
7: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jin Boss. Wakutusa kutukutu kwezo mwlembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuja njabiko nsuweza abalichika. TV One. Woman Mehmet. Events.
8: The bigger story. The bigger story.
4: Mwiliwa mukaga. Turambike nsonga mu bujjuvu
9: endagaano eyatuukibwa ku memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwe banga teebeewo buzibu kiwe buva
10: this will be dependent so much ku Israel Israel simu ETFTF okulaba endagaano eno ng'ekakata na WHTO mu ETFTF okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti egenda kubeerawo nga bw'esaanye okuba nti ebeerawo
4: nga tukuwa amazima agali mabega nsonga.
10: So dina Amerika wakati mkubira nti yali agadde nyenda gani nebeleu na yato umana baby ndunya we Israeli habata ja gambu wako kunsongenu na wetu nechima ntibwa inewe pamulekira mwaka liembekeza ntibwaba uu uraba threat an immediate threat, a clear and present danger. Akirizu wakwanti ya respondinga. Aka waida wakale kawo a very difficult picture. Ntikale kanga Israeli echasiga na kusura nje so kuro urumba ganyi. Adesingaba jirumba Hezbollah ina right of response. Kati right of response neva ntibuli omoku wanti asomoro kuwalele guanga. Chiba china ako marudi.
4: Okuwa monsonda, eze sigika.
10: Irani ya mazo kumanya. Nti amanyi geyeta ako kuzisa o controlling a straits of Hormuz. Matondo nyo in compa zonu kufull-fledged wo. Teeta gana kubea na meri nene. In fact, abako zomu ni mom Straits of Hormuz, si meri nene. Ziba de speed boat season, zijane zisoro kora attacks, zimunga ziri unmanned, zia robots, ziba ziteka kwa autopilot, nibateka kwa mtu kwa yo, waka nebu tuwala nebu delivering at good speed.
4: Ukuva mubisenge, ibiyama kuliru gintaro. The
8: bigger story. The bigger story. Ensonge nene. Tunuri ensonga mu bujufu.
11: Ne Haji Kasimu Kayira. Buliru wa mukaga. Ukuva kusawa tano. Paka sawa masambu. Ezemi sana.
8: The bigger story.
12: Pearl FM.
13: Pearl FM. Ekula liyo mtu wa bulijo.
14: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke msilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira habana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelunna gwa. Umuaka buno, tudamu ukuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Ukuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Ukuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Chinomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu jokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
15: Jangofu ne kiti yo, wano ku Pearl FM, ne ku AK Islamic Book Center.
14: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibwako, Pearl FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko olwo bulamu, duko olwa shukurani babies wa administration block.
16: Nice weekend.
17: Good morning, my neighbor.
18: Good morning, Kampala.
19: Yes. Yes. Ladies and gentlemen, the weekend.
18: Let me go weekend in your four.
20: Ugambo tia saruganda, Jonah.
18: Sigambo, ugambo tia sibu.
20: Waka, let's have ugana kucha.
18: Sibu, dada.
20: Toke saruchi agako kwa ya mgezi tamale mirundi.
18: Hey, ate chali wo mkama wa iya fayye chali wo loza.
20: Toke saruchi anga yomu mvomne muna angesora muku watu. Mwagira kakonji yora mudroni.
18: Yukira kuna fei, bukidubutia. ANC Uganda, yu mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula, tuine nyanga feka kuwa ANC nzika kamu. Entanda extra.
21: Ono mama amina aminiki.
18: Ni mana ugui?
21: Sama aliku mwara hamakindayo.
18: Kakana karuwa nanga. Nae amina, amina. Ni mwana mkupoto kuwe baba. Buriru mkake ni Sunday, ukuvu kusawa kumini mwezo kumacha, paka kusawa kumi na biri.
22: Panange mpuri rankoye, mtambu denzuza, kere vinuma, chuka sinani anakulia, siyo tando sebo.
23: Buru onji.
22: Mbade nonya webana baru zenkoko.
23: Mukade, kunongate kuliba baru zenkoko.
22: Mugabia siri mukade, nonya wali nkoko.
23: Nkoko bazaruza ku Good Farmers na muwongo.
24: Aba Good Farmers ena muongo bakutuza kubu kuko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakulete dene chika echa Bovan Brown Layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindile miezi bili kwesa tu joka gomazo kubukinga uru netuku wenkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolunda maji echiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazi kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechimuli mukampala ngate head office ziza fe Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211463. Oba ku 0753688881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
18: Program kuzaima, tukusomesa, tukuwabula, tukuyigiriza. Wamuno kudemo ibibuzo byo, nga tukuwe namula. Wamuno kudibuamu, ukwabamanyi. Kusonga yu mitu mitago kumanya, mprogram kuza imam.
25: Gahima agamba, nti imam, tata wafe ya kuzu umwano uobuwala. Kakati umwano, nga mama wafeira ya amulabirida. Kati umwano umwala akuze, hatuso kufumbiru. Ati tata wafe ya gala muasa, abuza, abusilambula mula utia kubanga. Lazima tufira u. Mwana angono, tainza ate kukweri jia kumama wafe, nti abele mujawe. So uri ebiri mu dunia
26: nje urira
25: ndio yo rahma modem
26: kakati mu bikoraga nensa ni mu dalilu aqliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo tishitaho niyo sharia tishina ko buzivu sharia tishina ko buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa
18: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isa kaungese. Program Buza Imamu na hapa manye, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iriba kakensa, mudini wa isiramu, dojisuwa.
27: Tukwa nilisa, program, manyo wa isiramu, manyo wa isiramu.
28: Na bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi l-karim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تين أمرنج أما جفقا الله سبحانه وتعالى tumwebaza Allah wafwe omulungi akyatukuumye nga tukyali balamu n'abeera nga akyatuwadde omukisa nga tukyalimu abo abakyamusinza ne tubaako bye tukola obaoliabo Allah by'ayagala tumusaba Allah ekitiibwa atugondeze buli ibaada yonna erimu obulungi egyotutwale mu jjana etufuukire ennyangu gye tuli ne tumusaba Allah subhanahu wataala buli mulimu gonna gonna gonna ogoyinza otutuusa mu busungu bwe tusaba Allah omulungi abeere nga agutusembeza wala guleme kubeera nga gufuuka mwangu gye tuli tusobole okwewala obumunyiiza wamu n'okugwa mu busungu bwe Allah subhanahu wataala baganda bange abalungi nimanyinaffe bonna nkuwotya omwogo wange nejjamu okubanga tutya Allah subhanahu wataala n'okulembeza Allah waffe omulungi mu nsonga zaffe zonna bingi bitwetaaga eri Allah subhanahu wataala naye nga tulina kubeera nga naffe tutereeza enkolagana yaffe ne Allah subhanahu wataala ensonga nyingi nga Allah subhanahu wataala mu kuzituwa yateekawo akakwakulizo akokubeera nga Allah tumutya omuli obugabirizi omuli okubeera nga Allah atujja mu bizibu omuli n'okubeera nga atwanguza bye twagala Allah yagamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja omuntu gy'akoma okubeera nga akulembeza Allah okusinga ebisigadde kibaita okutya Allah subhanahu wataala okubeera nga omuntu olabikira Allah wakusuubira n'okufa okulaba nga watakusuubira obulawo byakusuubira okukola obikulembeza yadde nga wabaddewo ebyetaago gwe byoyagala n'okubeera nga Allah byatakusuubira kukola obisimbyayo oba obyesonyiwa yadde nga olaba byandibadde birungi gy'oli ekibaina kibaita okubeera nga tutya Allah subhanahu wataala egimu ku miteeko gy'okutya Allah subhanahu wataala Allah yagamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja omuntu gy'akoma okubeera nga yeekuumidde mu kutya Allah subhanahu wataala ne Allah gy'akoma okumuteerawo obufulumiro mu buzibu bwonna bw'awangaaliramu laqad khalaqna al insana fi kabadin Allah yekennyini nyini weri ayogera ku ntonda yaffe yatutonda nga tuli mu bulamu obukalubo obwerokedde obuzito obw'enjawulo tuli mu ssaawa zino nanoonya sukuulu fiizi tunamufuna n'owarenti atuuse owarenti tunamusasula omwana alwadde tunaba kujjanjaba mwana ekyokulya kibuze ebyo byonna byonna byonna buzito omwanadamu abamu kufe batuyitamu teri muntu Allah guyatonda mu nsi muno ng'okuva ku January paka ku January ayita mu bwangu bwerere kalla ya Allah yagamba nti innama al usri yusran Allah tugamba mu Qur'an nti buli wali obuzito wabawo obwangu hathi al aya aya jemuli ekitwogedde waggulu eyo yakolebwa ebuna buli mwanadamu buli muntu Allah guyatonda so bwofuna imma oli muto oba okuze n'obufuna ng'oli mwavu oba ngugagawadde n'obufuna mu mbeera ez'enjala mu ssanyu oba mu nnaku buli muntu Allah ayinabyamuteera obuzito bwe naye bwanjawulo okusinziira kukugira kwa Allah kuyagira kufefe nabi njauro nurecho mubuzito wa Allah mbiatusubiza ukubira angatofuna kuwanga yesistimu yu ulamu buna butuwa angaliram ulamu wabigiso wala nabluwannakum bishayi minal khawfi Allah gamati njabagi zisamu nubu ntubutono nyo si ulamu buna ula bishayi nubu mkubutu ngomuri okutia al-khawfi okutia okutia kusula kuletera omuntu obutalya edda nga tukyali waffe mukyala eyo ekikandwa kasanda nammwe abaliko mu byalo byammwe ebyenjawulo gye mwawangalira gye mwakulira nga effumbiro liri wabweru era nga obudde bwa ddaako we butuuka mulina okuggulawo mugende mujete ddaako ate muli ddaako mufumbire ebweru naye nze nzijjukira ku naliwo jjajja wange ne tuzuukuka kati wakati mu kuggulawo ne tuwulira ebisaatuuka ebweru ne tuwulira empewo nga y'amaanyi jjajja n'agamba bannange temutawaana oyo musezi oba tugambye yazze ku kyalo n'olwekyo waliwo amazzi wali buli muntu anywa amazzi leero okusiiba kwaffe tujja kusiibira ku mazzi naye ekyatulemesa okulya ddaaku yali yafumbiddwa jjajja waffe omulungi Allah amusaasire kwali kutya era okutya okwo kasita kwatubuna ffenna teri yafuluma okusiiba twasiibirito mu kifo ky'okusiiba twasula na busuzi ndowooza kati Allah yagamba nti bishaiin min alkhawfi njaba gezisaamu n'okutya waljuuci n'enjala enjala eruma abantu n'alimba neruma omuntu n'abba neruma omuntu n'akumpanya neruma omuntu n'abaako kyonna kyabakoze naye eryo Allah bayisa ebigezo n'ategeera nti insha Allah sijja kukira Allah ajja kumpa Allah n'agamba wa naqsi min al amwali njye bagezisa mu bulamu bw'ensi bwe mutambuliramu ne obukendeevu bw'akasente tuli mu piriyodi eno nga buli muntu wagiraba nsito ekaluba erimu ebizito nga bambyogedde kubamu abali mu layini eyo jja kusanga omuntu nga tannazimba tusaba Allah omulungi ffenna ya rabbi atuwa obusobozi nga buli muntu abeera wakaawe atannaba kuzimba Allah amuwa okuzimba naye abeere nga yeyagalira ewakaawe nga tasuubira muntu munne kujja mutawaanya nawaasula tusaba Allah ekitiibwa buli muntu Allah amuwa obusobozi obwo obwenjawulo ali kuno atuwuliriza nti ojja kusanga omuntu ng'alina obuzibu bwa renti tannakiryayinga renti school fees atuuse ayinamu omulwadde bayinamu obwetaavu eitha bwa famire mukolo biki nekenyininyini ayinza okuba naye ayinamu ng'omuntu ebyetaago bye naye ebyo tebimanya njala yadde kutya ate ekyokubiri ebyokubeera nti sente zikkenderako tekikola mawulire eri Allah subhanahu wataala kubanga waliwo baaziwa ate ne batakikozesa bulungi ate waliwo ne baazimma ate nga beeyisa bulungi kati ebigezo Allah subhanahu wataala yatusuubiza n'agamba bijja tutuuka kwa naqsi min al amwal obukendeevu bwa sente bangi sente zibakenderako ne badduka mu bantu ne babeera nga buli muntu bye yali atwalanga ab'obuvunaanyizibwa takyabawa kitiibwa abalala sente mukenderera kwa sente ne badduka mu masabo ng'alaba gy'addukidde gy'ayinza okubeera ng'akomyawo obulamu bwe obukadde byonna ebira bigeso Allah n'agamba wal anfus tujja bagezesa n'ebigezo ebyokukendeera kw'abantu mu kufa kwabwe tusaba Allah ekitiibwa ya rabbi asonyiwe bonna abaava mu famiriezi zaffe mikwano gyaffe basomesa baffe betwasomako na betwakulako nabo na buli muntu yenna yenna yatoola shahada Allah wekitiibwa abeere nga amusonyiwa ate naffe akadde kanaba katuusaako okugenda gyali tusaba Allah omulungi nafateke mbadu vana wanga sonye kati okufachi gezo banji bafiru omuntu omu ekikechi badda wamu nechisajuka okufako omuntu omu banji bafiru omuntu bafira mkade wawe abana abadde bakolera wamu ne bawukana taba makama anji nyo tata afa ebintu byalese emabega nefuka entandikwa eyawukanya abaana b'omugenzi ebyonna Allah agamba nti wanakusu min al amwali wal anfus wathamarati n'obukendeevu bwebibala oba ebintu byetukozesa mu kubeerawo kwaffe okwa bulijjo sawa zino abalimi abaliko nabatuuliriza omusana gubaddemu gimegakaawo abantu bangi ng'ebimu byebalina okubeera nga batunda nga byengedde babitereka babunda bikuba empi bakola ki okufuna sente naye nga tebalowoozezza bano ababawadde sente bo bazibawadde ku kituufu oba ku kikyamu byonna bibeera bigezo nolwekyo baganda bange abalungi ne banyinanga bampuliriza abali eyo nti obulamu bwe tuyitamu tetwerowoozanko nti busukka ekyo Allah kye yatuwandiikako قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترتين زتتوكاكو اوكوجاكو ان الله سبحانه وتعالى يشتوانديكاكو اوبناني زبونا وينزبونا ومون نتيكاتيكا ولام بافي بيدي ميكونو جي الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تريتشي انتو الله چي يتون لانغا چتام لكون سيكيسا وكو جاكون غيبيوك غابي لابيو النبي لميكون جاء الله سبحانه وتعالى نوريچو چالنجيز توفنا مبلمون بيريزين جاولو دوانا نيوز روانيسي زيري ميكو بي لانغا زيكو جاكو كبو الله سبحانه وتعالى لياكو سو بلم نوكو ليبيو الله سبحانه وتعالى babiranga akwagaza okubiranga okola nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yali agamba ibn abbas radiyallahu anhu yamugamba nti taarraf ila allahi fi rrakhai yarifuka fi shidda yamugamba beera omuntu eyeyanjula eri allah subhanahu wataala mu kukulabira wakusuubira n'okutakufunira watakusuubira n'obutakulabawo eswala budde bwazo zaka ogiwezezza n'ebisigadde yagamba nti bw'onaabirabanga obiwa priority ebikulembeza mu bulamu obwo yamugamba nti yaarifuka fi shidda ne Allah subhanahu wataala bw'ona ofunye echallenge yonna Allah ekitiibwa ajja kubeera kumpi ate wamu n'okubeera ng'akuyambawo gy'onookoma okumwesamba naawe gyejja okukoma omwetaaga nga tomufuna Allah ina baagamba nti nasu llaha fanasiyahum bwe bakoma gye bakoma okwerabira Allah subhanahu wataala mu nteekateeka zaabwe ne Allah subhanahu wataala gye yakoma okubeera nga abasembyayo n'obutabawa nsi ntandikwa oba bwangu mu mbeera ez'enjawulo n'olwekyo baganda bange abalungi banyinanga abali kuno tubakuutira okubeera abantu abeesimu mu nsonga za Allah subhanahu wataala tubeebaza bannanga baziiza abaana ku masomero tusaba Allah ekitiibwa abaana baffe abagulirewo Allahumma rzuquhum fahma almursalin ya rabbi Allah bwe okutegeera nga kulungi akuyaba abakulembeze ebyo abalungi byatumako ataba kumbe bonna gye bali ya rabbi naffe atuwa obusobozi obulabirira obambaza obasomesa n'obuyimirira mu nsonga zaabwe abatukuumire tubalabeko nga tukuze nga bali abaana abeeyagaza era bwe kiba nga kye kirungi gye tuli atubeere nga atwewaza okulaba ku baana baffe nga baziikibwa oba nga bali mu makomera n'ebizibu eby'enjawulo baganda bange abalungi tukyatambulira twatuuka otusemberedde enkomerero y'otawulaffe oli Badri al Kubra yenna yajja atambula naffe omulundi ogwasembayo mu lutalo luno twasembayo nga tulabye nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okutuuka e Badri n'abakuraishi be Makka batuuse Badri nabbi amaze okukampinga sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be omuwendo ogusukka mu 313 ogutaka wansi wa 3 wamu n'abakafiiri mu muwendo ogwenkana 10 oba n'obutaka wansi oba okwamuka ku 10 bonna batuuse nabbi sallallahu alaihi wasallama arusala uyunan twalaba ng'alina baasindiseeyo bakalabaalaba basobole okuketta n'okulaba kiki ekigenda mu maaso oba kiki ekiri mu nkambi y'abasajja abakuraish era wakati mu kketta Ali ibuni abi Talibin radiallahu anhu ne banne be bamutuma nabo mu kketta okwo ne bakomyawo amawulire ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne bamugamba nti tufunye bana basajja abavudde ku Saidi Abali batugambye nti bakola ni abakuraish jukira Ali basoka ni babonereza bana bavubuka nga baagala kulya kigambo nti babakuraishi Abu Sufiani songa bavudde ku bakuraishi naye obufunze batuukira mbaka sallallahu alaihi wasallam nababuuza abavubuka kamul qaum abantu be mazina bo bali bameka nababuuza nti kamu yan harun olunaku basala kyenkanawa nebamugamba nti basala wakati wengamiya 910 nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallama al qaum abantu betugenda okwenganga bali wakati wa 19 era mawuli negasaasaana mu basahaba abaatya ne batya mu bo Allah n'aleeta ekigezo kitwayogerako ekyenkuba nga yakubagumya iz yughashikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijzash shaytan ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي آية الله سبحانه وتعالى أتنينيلا أبسجى بالصحابة ببي إشابتوككو نبوترو بنان بيبكا okujjako nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam enkuba netunyanga bebase nibaze okukanga bagumye obagenda okulwaniranga bagumye ate nga n'okutukula batukula ekyo kyaliwo wakati mu kiro ekikeesa olunaku olw'okulwana basahaba ab'ebitiibwa ne balabanga kya muwendo okulabanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ye ateekwa okubaako n'akenjawulo akafa akenjawulo kalina okubaamu nga yeyinza okuba command base bayinza okujja ebiragiro n'ebisigadde era sahaba ayitibwa Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala anhu n'atwala ekirowoozo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam namugamba ya rasulullah linabni laka arishan madde nteesa tukuzimbireko kaweema kakawumuliramu nga ggwe sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuntandikwa yasooka n'abeera nga agoba ekirowoozo ekyo naye yayambibwako abasajja ba Abubakari Siddiq radiallahu anhu ne bakiyimirizaawo ne bamunyonnyola namugamba ya rasulallah tulabanga ensonge no nkuru era nabinakiriza sallallahu alaihi wasallam ne bazimba bwemeyo obudde obukya kumacha olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 17 omwaka ogwokubiri omwezi ogwa Ramadan olutalo nga lugenda okuyimirirawo nabi sallallahu alaihi wasallam twagamba nti mu strategy gye yali ayina mu yokulwana yalimu okubeera nga basahaba basimba ennyiriri basimba zilines era yenwana empya gye yateeka mu buwarabu gye baali batamanyi natandika okutereeza basahaba nga engeri gye bagenda okubeera nga balwanamu bagenda kulwana batya ani agenda okubeera mu maaso ani agenda okubeera ku ddyo ani agenda okubeera ku kkono ani agenda okukulembera era wakati ani agenda okubeera nga asembayo sisitimu eyo ku makya neebeera nga etandika wakati mu kutandika sisitimu eyo abasajja ba Quraishi nabo nga bali eri beeswanta beesunga batere bagenda okuyingira mu bano bye balabye nga abasajja abatonotono ne tugamba wakati awo mu kutegeka lainizi mu kusetinga kwe kujja okubanga nabbi ajja azitereeza nga alina akagoke keyakubisanga eŋŋamiya wakati mu kutereeza zilayini n'agenda akoona ku musajja mukulu gwe bayita Sawadi bunu Ghaziya yali musajja nga munene mubambi olubuto nduyitamu katono mulayini nabbi n'agenda amukoonako akaggo bamukoonako ageza kumutiriza mugamba sitabu ya Sawadi Sawadi bira mija bulungi Sawadi namugamba ya Rasulullah wallahi laqad awja'tani waqad ba'athaka Allah bil haqqi wal 'adl faqidni ya Rasulullah ya Rasulullah zikirizo kunteriza naye nkosiza atenga Allah yakutumanga oli musajja wa mirembe atoli wa mazima madde saba mumbere jituli mweno kiriza nkwesa suzi ya Rasulullah Pasahabu natunia Sawadi mbire ya kulwana ni nabi sallallahu alayhi wa sallam inabi ya kulangu mkulembeze tachikozenga agende lide mamugama Sawadi obadichi na agaba nange chino change nabina agaba nange Sawadi mumuleke enu haqiye nabina amugama sallallahu alayhi wa sallam tukozitia ya Sawadi na amugama ya Rasulullah onkonyeko makshufa albatini mbade nzeri onkonyeko mbiri guange tuwabade urugwe mbade mkusaba nawe sebo setu lako kulugwerwo nga wonkonyi nange njagala kukona fakashafa rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi nabi kulako kulugwerwo sallallahu alaihi wasallam namuga mustaqdi ya Sawadi mbadde nkusaba sebo onesa suze Sawadi agenda kulengera mbiri gwa nabi sallallahu alaihi wasallam ogwali mulunji ogumasamasa fastanaqa fa'tanaqahu najja namwakahaga nagunyekera faqabbala batnahu nanyekera kulbuturi sallallahu alaihi wasallam nabina mukamba ya Sawadi mahmalaka ala hadha ugambe ugenda kunesi zate kino kiki namukamba ya Rasulullah hadhara matara ekigenda maso kiraba ya Rasulullah faradu an yakuna akhil ahdi bika an imsa jildi jiltaka ya Rasulullah mbutufu madin saba njakadde timkadde kano hizo kwekange kadde kankasemba yo kale kasembe yo nga masajildi jilde ka Rasulullah mumbidi kwange gwe konye kuno gugu nabi sallallahu alaihi wasallam fadaa lahu bil khair namsabiro bulunji Sawadi nabuna essanyu erichike chawo guru wakati mucho gara ku mulimu gwe natandika okubiranga atiriza basahaba nga wawawa ebiragira ebyenjawulo yabagamba indana alqawmu minkum fadmu ibn nabil yagamba mulabanga musembedde abasajja abalina obusaale mukanyuga obusaale nagezaako obbataiza nabagamba mbewaza antadakhula suyufi okubiranga antadakhal suyuf bainakum ebisobya mukubiranga bingala mbinne wabyo kubanga mwekenyini mwejja kubiranga mweletedde okubeera nga bumwanguyiriza abalabe batuukako nga bukyali, n'agamba n'akulembeza abamu ku beeryesiga abasajja abaali ab'amaanyi n'abagamba mubeere mu maaso abalababeere mu sayidi, agezaako bakubiriza okukolera awamu n'obbaagazisa kibaliko nti si byakulwana bulwanyi, n'abagamba quumu ila jannati arduha samawaati wal ardi, era otulaba wano buli muntu yeetegeke muyimirire ekiddako Allah gw'abaagiridde mu saawa zino aba mmaze okufuna chansi etafunika okuyingirijjana nga obugazi bwayo ogatta amagulu gonna n'omusanvu kunejjana y'omuntu omu. Ebyo bigambo byali bizzaamu maanyi, era musajja mukulu Umair ibn al-Humam al-Ansari radiyallahu anhu bwawulira ebigambo ebyo n'amugamba, ya rasulallah, jannatun arduha samawaati wal ardi, yamugamba ogambye ne mmala nfiira wano ekyebbeeyi kyenyinza okufuna kwe kubeera nga Allah mpejjana ng'obugazi bwayo businga eggulu n'ensi. Nabbi n'amugamba naam ya Umair, n'amugamba nga wookirudde bwe nkyogedde. Musajja mukulu n'asuula eri ebintu byeri ayina muga bakhin bakhin n'agamba wano wafiira muloge. Nabbi n'amubuuza nti kiki otegeeza ya Umair, n'amugamba wallahi ya rasulallah illa rajaan an akuna min ahliha, nze kinjogeza ekyo nga mpulira nze nanneeswanta okubeera nga mbeera mu bantu bomujjana eyo bwe yali ayina bwona n'abusuula eri. Nabbi n'amugamba fa innaka min ahliha sawad ma Umair, gwe olimu abo abagenda okuyingira ejjana eyo. Farama tamarat, n'akanyuga obutende ebyo yali ayina mungaluze bonna n'abusuula eri ng'alaba buyinza omukeereya oba omulemesa okutuuka ku kino ekirabo eky'ebbeeyi Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyayogedde. Yatuuka n'okugamba nti wallahi la in ahyaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila, yagamba wallahi nimmala Allah nampa obulamu nga mutwalidde mu kulya ntende zino zokka ndaba nga bulamu bungi nnyo buyinza okunemesa okuyingira ejjana ey'ekitiibwa ya Allah subhanahu wataala. N'abusuula eri n'atandika okuwaga, n'atandika okubeera nga awaga wamu wakati awo ne basahaba abasigadde nga buli muntu yenna yenna ayagala kigenda mu maaso kulaba nga ayingira ejjana ombaka sallallahu alaihi wasallam gy'abadde nga abasuubiza. Wakati mu kyo Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bw'amala okubategeeza ensonga ezo nga we ziri, naye kennyini nnyini n'asooka yeebalamamu katono n'abavaamu katono. Bwabavaamu katono sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga mukwano gwe gwasinga okwagala Abubakari Asiddiq radiyallahu anhu amuli ku lusegere n'amugamba nti abishiri ya aba bakrin, yamugamba Abubakari gwe nkwama oli yaga essanyu nti nga wolaba olutalo tetunnatandika naye obuwanguzi bwaffe era bano ffe tubalina pasaaga. N'agamba wallahi walladhi nafsi muhammad biyadihi la yuqatiluhum alyawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu allahu aljanna, yagamba nkulayira Allah wange omulungi awaniridde omwoyo gwa mikono gye omuntu yenna ku basahaba abazze wano n'amala afiira wano ng'abadde mugumiikiriza ng'asuubira empeera mu maaso ga Allah ng'abadde alumba si bano abadduka emisinde tayinza kufiira wano okuggyako nga alimu abo Allah subhanahu wa ta'ala baagenda okuwa ejjana. Era n'atandika okusaba edduwa ez'enjawulo sallallahu alaihi wasallam, allahumma hadhihi quraish, Allah wange omulungi nawe obalaba abasajja ba Quraishi, qad aqbalat bi khayalaiha wafakhriha basembe dino kwiraga kwawe nokwepika pika kwawe nokwagawa kwa kwawe watuhaduka watukadhibu rusulak bazye kuwakanyaka mumbakawo na kuwakanya buyinza bu ya rasulullah allahumma ay allah fumulunchi fanasruka alladhi wa'attani nkusaba allah tulageko obuwangu zibu ya allah obo bwatusubiza nti fetu joko bera abawanguzi eyo no kechiri kusaidi ya basilamu twaga matotoro no tutundia saidi zibiri tutundia saidi ya basilamu ya basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa kadhalika natunulira ya kusaidi ya basajja wa Quraysh awaliza fabalonji kupale FM mpozi mkadi wa fe ya Sheikh Hamza Kaira akajamu.